0: Muna yung Risa Ontiveros, Defense Secretary Gilbert Teodoro, at maging si Sekretaryo Vince Dizon, at maging si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ipagsama-samahin mo na yung boto nung lahat ng binanggit ko, hindi pa po makakasapat sa 50% voter preference kay VP Sara. Ganun po kalakas ang Vice Presidente. Despite the impeachment trial, ha, despite sa mga sinasabi ng mga ebidensya laban sa kanya, meron pong senaryo, mga kapatid, na magkakaroon po ng three-way race. Duterte, Robredo, and Raffy Tulfo. Dito po sa pagkakataong ito, 52% pa rin ang kay VP Sara. Doon po, mga kapatid, na meron pa pong isang Tulfong tatakbo samahan pa ni Ontiveros, mas lumaki, 57%. Doon po naman sa pagkakataon, mga kapatid, na tatakbo din ito pong si Ginoong Erwin Tulfo at si Bam Aquino laban kay Vice Presidente Duterte, 57% din ang kanya pong sinasabi na percentage po ng voter preference. Ang tangi po lamang, mga kapatid, ano po, ah, na kumbaga dumikit, kung tama man po ang aking pagkakagamit ng salitang dumikit, ay kung one-on-one ang labanan, Robredo versus Duterte. 54% Duterte, 40% Robredo. 14 percentage point lead lamang. Pero kapag nga po mas marami ang kandidato, mas malaki ang agwat ni Vice Presidente Duterte. Ngayon, mga kapatid, ating pong kapanayamin, ang isa po sa mga ating pong kinikilala na mga nag-aanalisa sa mga pangyayaring politikal sa ating bansa. Ikaw na mas magsabi, Yusek.
1: Kasama nga po natin si Professor Froilan Kalilong. Good morning po, Professor.
2: Yes. Good morning. Good morning, DJ Chacha. Good morning, Manong Ted. And thank you again for having me in your show.
1: Naku, kami po yung nagpapasalamat. Kayo po yung pumayag.
0: Ito lang, ha, bago natin natanungin si Professor. Ito, ha, uulitin ko lang. Mga kapatid, ito po ang halos all classes. And practically po sa Metro Manila, doon sa aking unang sinabi po na mga pagkakataon na labo-labo ang takbuhan, opo, sa Metro Manila nakakalamang ang Vice Presidente sa ilang pong mga set. Pero opo, ito ho, mga kapatid, kung sakasakali po na magkakaroon din po nga ng Robredo Duterte, meron po lamang area sa Luzon.
1: Malakas si Robredo.
0: Oo, but the rest, mga kapatid, it's landslide for Duterte, kung maniniwala kayo. Gusto ko lang ilatag yung impormasyon na yan. All socio-economic classes.
1: Especially D&E, malakas si Sara Duterte.
0: Mag Mindanao po, may mga pagkakataon po, 90% ang voter preference. Okay, chat, go.
1: Oh, ito na, kasama nga po natin Professor Froilan Kalilong ng UST Political Science Department. Dito tayo magsimula, Professor. Unang-una po, dito sa survey na ito, alam naman natin kaliwat-kanan na yung alegasyon na kinakaharap ni VP Sara. Kasagsagan po ito ng impeachment proceedings. Pero bakit dito po, siya pa rin ang nangunguna sa presidential race survey? Ano pong dahilan nito?
2: Well, basically, no, kung titignan naman natin, maliwanag that all this impeachment proceeding at lahat ng itong mga political efforts, no, that I think were orchestrated by the government against the VP Sara really failed to gain the momentum and the traction that they were expecting, no. And I think pinapakita rito, no, na hindi lamang ito usapin ng politika, no. I think we sometimes fail to understand or undermine that this is also an economic imperative, no. It's an economic question, no, kasi the reason why masyadong mataas yung pag-alagwa ng numero ng ating ikalawang pangulo, eh, maaring nakikita nila na ang gobyerno ni BBM ngayon, ng ating pangulo, is so very much focused and dead set yung kanilang target in the political arena all alone, no, na naseset aside talaga yung act of governance. Nawawala ng direction yung government natin pagdating doon sa mga mas mahalagang usaping pang-ekonomiya na talagang nakakaapekto sa ating mga kababayan, ano, inflation, stagflation, unemployment, a lot of problems concerning peso dollar devaluation, oil crisis and the looming El Nino crisis, no, the looming super El Nino na mukhang walang ginagawa o walang sapat na kahandaan ang ating pamahalaan. And lahat kasi ng efforts nila ay nakatuon ngayon dito sa impeachment. And I think this is one of the reasons that they're seeing. Now, not to mention the fact na yung ating vice president kasi, no, the mere fact na nawala na nga siya dito sa unity matagal ng panahon is she's being insulated sa lahat ng mga nangyayari, ng mga shortcomings, misgivings ng kasalukuyang administration. So she's trying to really project an image that she can stand on her own merits. Mm-hmm. And nakikita naman natin dito yung kanya mga nagiging pahayag that this is really more of a political demolition aimed against her, and this is really in preparation for the 2028 election, nothing more, nothing less. Okay. Ang nakakatuwa lang man dito siguro na tignan natin is that in spite and despite of all these things, no, mukhang hindi talaga nagki-create ng momentum at wala nga talagang traction, dahil nga kung titingnan natin sa Luzon, that's 92%, sa Visayas that's 56%, in Metro Manila that's 40%, across all socio-economic segments, I think the Vice President is really leading. Mukhang may hirapan talaga rito, no, kung sakaling ngayon mangyayari ang eleksyon. Not to mention the fact na wala pa ritong kinakasangkutan na anumang kontrobersya si former Vice President Lenny Robredo, samantalang on the flip side, talaga namang samut-sari ang mga binibitawan na allegations dito sa ating ikalawang Pangulo.
1: Okay, so parang ang sinasabi niyo po, dahil napansin ng tao siguro na nakasama dun sa survey na pamumulitika ang inatupag ng gobyernong Marcos, kaya ganito po ang naging resulta ng recent survey. Surprisingly, from 49% from the last survey, up by 1% pa po ang vice president natin, 50% ngayon. Meron po bang explanation sa political science, you being a professor, sa mga ganito pong klase ng pangyayari na kahit may seryoso na, kunwari meron mga ibinabato na alegasyon sa isang political figure, ay nananatili pa rin pong malakas yung kanyang suporta? Ano pong explanation doon, Prof?
2: Well for one, no, titignan natin dito kasi yung voter sentiment, no, yung political psychology. One of the things that kailangan natin tingnan is how the people gravitate with political candidates na tingin nila is being politically persecuted, at saka yung narrative na talagang masasabi natin kinakawawa at masyadong binubugbog, no? Alam naman natin na yung ating karakter bilang isang mamamayan, bilang taong bayan, medyo pumapapor tayo lagi doon sa underdog, no? So that's one way of looking at it. Another thing is that makikita natin dito na meron talaga tayong tinatawag na difference between yung mga hardcore supporters, no, yung mga hardline supporters, and meron din tayong tinatawag na mga soft voters at saka yung mga fence sitters, no. Makikita natin dito maliwanag, no, na yung mga voters, no, yung voting block nito ni VP Sara Duterte, I think really belongs to the hardcore voting block niya, no, na kahit anumang iba to sa kanya ng mga allegations, anumang iba to sa kanya ng mga political persecution attacks, no, ay hindi natitinag at hindi basta-basta babaliktad, no, yung kanilang sentimiento against the vice president, because they are really very much, no, on the hard hard stance yung kanilang pagsuporta sa ating ikalawang pangulo. No?
1: Solid.
2: So these are some of the things that we're seeing right now, basically. Oo.
1: Ang ganda ng explainer mo, Professor. I wanna go deep on that. Ang sabi niyo po kasi, parang kinakawawa, binubugbog yun ang labas ng publiko sa ginagawa kay VP Sara ngayon, at nagre-resonate yun sa mga Pilipino na even before pa, kultura natin na ayaw, na mas gusto natin yung underdog. May ganong explainer?
2: Yes. Oo. Basically, no, dahil nga alam naman natin sa politika dito sa ating bansa, no, medyo mahirap nating i-disassociate yung politika doon sa realidad ng ating buhay, eh, 'di ba? At alam naman natin na kung sino yung tao na talagang medyo kinakawawa, eh nandoon yung ating simpatya, no? At sa totoo nga, no, kung sakasakali man na mauuwi sa isang conviction itong impeachment na to, no, hindi nangangahulugan na yung mga supporters ni VP Sara unti-unting malalagas at aalis kanya, no? In fact, baka nga mas lupang lumakas dahil magkakaroon ng mga sympathy votes, no? Because mapoproject nga yung imahe na o yung impression na itong si VP Sara eh talagang pinersecute lang, talagang inoperate, kaya siya nawala. And so we need to really support and rally behind her even more, no? So again, these are things na dapat nakakalkula ng kasalukuyang administration para medyo maghihinay-hinay din sila regarding what they're doing, because you're going here against the what the public is actually looking at the, as a viable alternative to the current scenario that we're facing at the moment.
0: Okay, sige. So, Prof, ito ho, ah, himayin lang natin siya, mga binabanggit niya, yung unang sagot niya doon nga sa kung bakit ba tila ganito, no, sa gitna ng impeachment trial at mga inilalabas umano ng mga ebidensya laban kay VP Sara, eh ganon. Kasi nga sabi niya, yung mga tao nahihirapan sa buhay, inflation, etc., etc. And then may sinasabi siya na alam nyo, ang mga Pilipino laging doon sa underdog, doon sa ginugulpe, doon sa pinepersecute. Himayin natin sa dalawang aspeto yon, Professor. Okay, ginugulpe ka, binubugbog ka ng mga aligasyon na hindi totoo. Kumbaga, talaga namang sinisiraan ka lang, etc. Vis-a-vis doon sa totoo yung bintang sa iyo, totoo yung mga sinasabi na mga aligasyon laban sa iyo. So, doon sa ginugulpe at pinahihirapan at inaakusahan ng hindi totoo, definitely yung mga Pilipino, palagay ko naman hindi lahat mahina ang pag-unawa doon sa katotohanan sa mga aligasyon. Pero doon sa kabilang banda na kahit na ano pang sabihin nyo dyan, kahit na ano pang ilabas nyo dyan na kasiraan, hindi at hindi kami maniniwala. Yung bang sinasabi mo na talagang diehard na yon na sitwasyon, ito ba yung 50% na kahit na anong mangyari, sila at sila ay Sara Duterte?
2: Yes, yes, Manong Ted, no, ito nga yung tinatawag natin ng mga talagang hardline supporters, no, and that no amount of political pressure and no amount of siguro sasabihin nating changing of the political scenario will actually make them recant their current position, no? Mm-hmm. I think this is basically a continuum, no, noong gusto nilang mangyari noong dapat ng 2022 elections, no? Alam naman natin that many of them actually were rooting for Sara Duterte to run for the presidency during the time. Even the former president was actually looking at a Sara Duterte presidential bid, no? Pero hindi nga nangyari yun, ano? And so ngayon, mukhang gusto nila na maisakatuparan ito because they're seeing that the current scenario that we're facing right now, all the hardships that we're encountering at the moment, tanging yung ikalawang pangulo lamang, maari ang nakikita nila, no, na mayroon talagang sapat na kakayahan na magpanagot, no, at singilin itong mga nasa poder ngayon na gumagawa ng mga katiwalian at gumagawa ng mga pagpapahirap sa ating mga kababayan, ano. So maybe they're actually looking at that scenario, no, primarily because sabi ko kanina na insulate na kasi ni Sara Duterte yung sarili niya from the government, ano, dahil nga hindi na siya kaaliado, no? So, kumbaga, lahat ng nangyayari, lahat ng ginagawa ni BBM ngayon, sa kanya na lang at wala na rito ng hindi nasaklaw ang ating ikalawang pangulo.
0: So, again, ano, doon sa ating paghihimay doon sa ganung sitwasyon, no, na may mga ebidensya ditong inihaharap, and then doon sa iba, maaari sabihin na may katotohanan, no, yung mga bintang at may mga preba na inilalabas. Vis-a-vis doon sa kahit na anong pagsabihin ninyo, hindi kami maniniwala dyan, Sara Duterte pa rin kami. Yun ba yung Teflon na dictum na kahit na anong pang gawin mo, hindi didikit yan? Kung maalala mo si Pangulong Joseph Estrada nung panahon na siya'y tumatakbo, hindi ba landslide noong pa man ang mga survey? At kung ano-ano na inilabas sa kanya, casino video, lahat na ng kasiraan nilabas sa kanya, wala nang effect eh. Wala nang, as in talagang kitang-kita mo na hanggang sa araw ng halalan, landslide yung resulta ng halalan. Ganun na ba itong sitwasyon ni VP Sara? Wala na? Teflon na ito?
2: Yeah, yeah. The way I'm seeing it, Manong Ted, no, parang ganun na nga, no. Kasi kung titignan natin, ano, itong mga binibitawan ng mga allegations sa kanya, no, at saka yung mga atake laban sa kanya at pagpapatawag nga ng mga kung sino-sino mga witnesses mula pa ng 2024, no. I think kung meron talaga tong epekto, it should have resonated a long time ago, no. Pero ang nakaka surprisingly, no, para sa ating lahat is that hindi nito talaga na-attain yung desired outcome ng administration, ano, na instead na humina eh lalong lumalakas, ano. So yun yung kinakailangan natin tignan dito, na maaring wala talagang magpapabago at maaring ang nakikita lamang dito ng gobyerno natin, ano, o ng mga kalaban ng ating ikalawang pangulo, na para ma-derail yung kanyang eventual na pagpapunta nga, no, sa kanyang pagkapangulo sa 2028, if we're going to look objectively at the numbers right now, is by, you know, trying to convict her. Pero even if she will be convicted, hindi nangangahulugan na yung kanyang mga supporters isa-isang maglalaglagan, because the reality is that they may gravitate along or within a candidate na maaring i-endorse ng ating ikalawang pangulo.
0: Sige, yun. Inapuntahan natin, no? Settled ka na ba doon dito sa sitwasyon ni VP Sara, na sandali lang?
1: Malakas pa rin.
0: Sandali lang, kahit na yung video na nag-ano siya.
1: Galit,
0: no?
1: Siya.
0: Yung video na kita ho naman,
1: meltdown.
0: As in, oo, sabi nga ng iba, gusto nyo ba ng ganung pangulo na may ganung pakakataon na... Napanood nyo po yun. Pangalawa, itong mga inilalabas ngayon na kung ano-ano mga ebidensya. So, ang sinasabi mo, Prof., wala nang iba na kaparaanan para to prevent a Sara Duterte presidency kung hindi i-eliminate siya sa senaryo. By way of conviction sa trial, with all due respect, ha, sa impeachment court, ito po lamang i-diskusyon, no? I-convict para mawala na siya sa eksena. Pero ika mo, kapag nangyari yun, hindi nangangahulugan na agad nang malalagas yung Sara Duterte diehard supporters, na baka ito ay mailipat. Kanino? Pwede ba ito ilipat kay Mayor Baste? Pwede ba itong mailipat kay Congressman Pulong, kung sakasakali?
2: Well, malaki yung posibilidad, no, Manong Ted. Nakita nga natin nung nag-attend nga itong si Mayor Baste Duterte dito sa Senate hearing, which I believe was really a blunder again on the part of the prosecution, ano, na bakit pa nila inimbitahan, na para bang nagkaroon pa ng libreng application si Mayor Baste dito, no, na nakita ng taong bayad that he could be a viable alternative, no. So I think pwede naman talaga mangyari yon, Manong Ted, no, dahil nga unang-una he carries the Duterte name, no, at siguro yung tiwala ng taong bayan na sumusuporta dito, no, at least the majority, and again I'm going to objectively base it only on the 50% that is supporting the vice president, will definitely gravitate along a candidate na carries the same brand name, no, which is of course a Duterte, no. And then of course the realities, Mayor Baste by 2028 is already 40 years old, no. So wala tayong nakikita na constitutional barrier, no, for him to be able to run, unless of course, no, na gagawa ang kasalukuyang liderato ng mga kaparaanan para pigilan siya, no. Pwedeng sampahan ng kaso. Nakita naman natin itong template na to, no. Kapag may mga kumakalaban sa gobyerno, again sinasampahan ng kaso para mawala po sila sa poder, no. At maaring mangyari naman ito, no. Pero yun nga, hindi nangangahulugan na kapag natanggal mo si VP Sara ay mawawala yung simpatya ng tao, no. Maaring mas lumakas pa nga ito. Okay. At saka tingnan natin dito, Manong Ted, hindi lamang sa presidential race, no, kundi dun sa vice presidential race din, no. Makita natin na yung mga Duterte allies are also dominating the vice presidential race. We have Bongo and Senator Robin Padilla, no. So makikita natin hindi lamang ito dun sa personalidad ni Sara Duterte, kundi dun sa bloke talaga ng Duterte mismo.
0: Okay, sige. So, ang sinasabi ni Professor dito, although ang filing po ng Certificate of Candidacy ay October pa next year, ano po, pero ngayon po meron ng survey na ganitong lumalabas nga, perhaps, no, maganda rin po ito na guidance sa lahat din po ng mga nag-aambisyon o kaya po mismo sa gobyerno o sa kampo po ni VP Sara, for that matter. Ngayon, Professor, ang sabi mo, maliban na lamang kung magkakaroon din ng galaw laban dito sa dalawa pang Duterte, no, si Baste at saka si Pulong. Sige, ito lang din po, discussion lang ito ha. Oo, kung ma-eliminate yung dalawa sa panguluhan, magbonggo for president at i-endorse ni VP Sara, anong basa mo doon?
2: Well, if the endorsement will be there, no, hindi lang ni VP Sara kundi ng buong pamilya, I think that will he could make a good option as well, no. Mm-hmm. Pero maaring hindi kasing lakas kung Duterte talaga yung papainan lang dito sa 2028, because like I said, iba pa rin naman talaga yung pamilya, no, basically. Okay. Pero hindi rin naman natin matatawaran si Senator Bongo, no, lalong-lalo na yung kanyang landmark program, particularly yung Malasakit Centers, no, na talaga namang marami na rin naman natulungan. So I think in his own right, he could carry on also a good fight, primarily.
0: Okay. All right. Ano ang magiging epekto nito, no? Ito ho sa kaisipan muna na they will convict VP Sara and then siya po ay disqualified na to seek public office, and kung sakasakali po na may Duterteng tatakbo, of course kung kapatid yan i-endorso yan, paano yan kung sa ICC i-convict naman doon si dating Pangulong Duterte? At remember na ang trial magsisimula na ngayon Nobyembre, at baka po, you know, yung mga diehard supporters sa mga Duterte manonood din dyan, at ang dating kinakawawa po naman din po yung patron nila, hindi ba? Kasi nga pinadala doon at pinapaharap ngayon dito po sa ICC. Magkakaroon kaya na mas malakas na epekto yon kung sakasakaling i-convict din sa ICC si Pangulong Duterte?
2: Yes, definitely, Manong Ted. Malaki ang magiging impact nun, ano? Especially because you're looking at the patriarch no, of the Dutertes na hindi kailanman siguro inisip ni VP Sara Duterte at ng kahit sino sa kanila, no, especially in 2022 na mangyayari 'yon, ano. Pero yun nga, alam naman natin anong nangyari, anong kinahinatnan, na nadala nga siya ron, at ito nga, no, medyo nagkakaedad na siya lalo ron. I think his memory is also failing. So lahat ng ito, no, mayroong epekto kung sakasakaling matutuloy yung kanyang conviction doon. It will again cement the idea, no, na talagang walang ginawa itong government ni Bongbong Marcos kung hindi self-preservation and political survival lamang. And again, this will definitely resonate well, very, very well with the voters. And in fact, baka nga hindi lamang yung mga Duterte supporters, no? Kasi without a question, sila naman talaga, kahit anong mamangyari, hindi mo mapapalitan yung kanilang sentiment. Pero maaari yung mga soft supporters ng mga Duterte, o kaya yung mga sabi na nating soft supporters din ng ibang mga factions, they might gravitate alongside the Duterte. Kasi alam naman natin, sa kultura natin, ayaw natin na may mga matatanda na pinapahirapan, much less ikukulong, no? sa ibang bayan, ano? So para lamang doon na yun nga, maaring mawala o mamatay sa katandaan, siyempre ayaw natin yon, because we value our elders too much, you know. So pupwede rin na yung mga hindi masyadong kumbinsido, no, sa Duterte, maaring magkaroon na naman ng sympathy vote, papunta na naman dito sa mga Duterte. So lalo na naman silang lalakas.
0: Okay. So, Cha, meron ba pong tanong? Kasi yung iba na mga nanonood, nakikinig sa atin dito, hinuhusgahan si Professor at sinasabi na diehard supporter yan ng mga Duterte, Ted, na iyong kinakapanayam.
1: Duterte spokesperson daw, yun ang binabalik sa inyo, Prof. Ano pong sagot nyo doon?
2: No. Actually, we're just trying to objectively look at the numbers, no? Kasi kung ang mga numero naman po ay titingnan natin, hindi naman po tayo talaga lalayo doon. Kung halimbawa, nakalagay sa ating numero rito ay talagang malaki yung or malaki naman yung agwat, halimbawa ni Lenny Robredo, then we actually try to look into that as well, no, to that angle, no. Pero yun nga, ang tinitingnan natin kasi rito yung sinasabi talaga ng numero, no. And 50% at this time is quite high
0: for
2: a candidate that is being, you know, put into an impeachment trial, no? Na lahat na nga ng mga accusations ay nasa kanya na, pero medyo mataas pa rin po talaga to.
0: Well, sa lahat po ng ating nakapakinig, huwag kayong mag-alala kasi may, hindi ho si kay Professor Kalilong tayo natatapos po sa diskusyon na ito. Pero ang sabi nga po ni Professor, ano po, yung kanyang mga binabanggit, eh hindi mo na kinakailangan maging scholar din para maintindihan yung mga sinasabi niya na nangyayari ngayon sa ating bayan. Okay? Sige. So,
1: malamang yung observations ni Prof. Pwede yun din ang observations ng iba. Pwede rin namang hindi. Pero Prof, ito, may head-to-head scenario dito sa ano sa survey. 54% yung kay VP Sara. Pag silang dalawa lang ni Mayor, ni Mayor Lenny, 40% kay Mayor Lenny. Sa rest ng Luzon, si Robredo po ang nanguna. Tapos tabla po sila sa Metro Manila. Ano naman po ang explainer niyan sa political divide pa rin ng bansa natin noon pa man hanggang sa ngayon?
0: Kung one-on-one may laban,
1: kung walang iba na natatakbo,
2: Well, it only means to show, no, na for as long as fragmented itong mga, or if it's going to be an open race, no, for everyone, medyo mahihirapan talaga sila, no, na medyo to put up a good fight against the vice president. Again, objectively, we're looking at the numbers right now, no, pero if it's going to be a one-on-one, meaning to say, kinakailangan talaga na pumili yung mga kakalaban kay VP Sara Duterte ng isa lamang kandidato na talagang all their resources and all their machinery, they will be throwing it out to this candidate. I think mas merong laban, ano, especially because medyo matagal pa naman ito, no? Remember that a survey is just a snapshot in time, and we're looking at it right now, no? So between now and 2028, so many things could happen, no? Actually, even before the finding of the candidacy, so many things could actually happen. Ganon ka fluid po yung ating politika, no? So what I'm seeing here is that kung talagang gusto ng administration, ng mga progressives, at saka syempre ng mga third force, no, na to really mount a good fight against the vice president, I think it's imperative that they need to really concentrate on fielding one candidate. No?
0: Okay.
2: And if I'm going to say this, I think the vice president, the former vice president Lenny Robredo, really has a very good chance as well kung sakasakali na magiging one-on-one yung labanan.
0: Well, kung sakasakali na siya ma-acquit sa impeachment court.
2: Yes, on the premise that she will be acquitted.
0: Sige po.
2: And marami po kung mangyayari actually.
0: Correct ka dyan. And abangan natin, no? After po ng hot toll ng impeachment court dito, doon tayo magkakaalaman talaga. Diba? Oo. Sa, kasi yan, alam nyo na ho yun, no? Kung ano ho ang resulta ng botohan dyan sa impeachment court, doon na po kumbaga magkakaalaman kung sino ho ang mga posibleng magbabakbakan sa panguluhan ka May of 2028. Professor, salamat na marami sa inyo pong panahon sa aming pong programa.
2: Salamat po, Manong Ted. Didi Chacha, mabuhay po kayo.
1: Kayo
0: alright,
1: talaga. Tama
0: nagising
1: ka.
0: Sila, nagising.
1: Nagbabangayan na naman kayo ang mga DDS versus the Loyalistas.
0: The
1: DDS versus the DDH na ang salagi mo sinasabi, sino bang may gawa nito? Sino bang may kagagawan? Noong 2022, di ka naman nagkulang ng paalala eh. Inaraw-araw mo na nga sila eh.
0: Sinabi ko sa inyo, di po ba, noong 2022, ayun na po, ngayon ang ating kinahinatnan. Bagamat ang kagandahan ngayon, patapos na sila. Malapit-lapit
1: Oy,
0: na.
1: Ang bilis lang talaga ng 6 years, ano?
0: Tandaan natin, mga kapatid, ang nexo na po ng presidente ay July 2027. Last na yun. Last zona na po niya yun.
1: Itong huling zona niya.
0: Ngayon, mga kapatid, ano po, ngayon, ang hatol daw dyan sa impeachment mga December. At malamang itataon din po ito sa Christmas season. Merry Christmas! Ngayon, January, alright, so magkakaalaman na po talaga tayo. Ang filing po October na. Yun. So, ito na ho yung critical dito. Kasi, ito ho na naman tayo. yung choice natin sa 2028 is very, very, very critical.
1: Ito, nagpapaalala ka na
0: sa
1: naman.
0: Sa bansang ito, bakit ka ninyo?
1: Isa-isahin mo.
0: Mamaya na, meron pa tayo isang interview.
1: Kaya
0: Diyos
1: nga,
0: ko po, Panginoon, maawa kayo sa bayan.
1: Sinabi mo rin yan noong 2022.
0: Panginoon Diyos, maawa kayo sa bayan. Diyos ko po, kapag ho na naman nagkamali tayo dyan, aroy Diyos ko.
1: So nagkamali ba sila noong 2022?
0: Ha? Obvious ba?
1: Naku, hindi nila magagamit na naman yan. Huh? Hindi ka nila magagamit sa vlog today.
0: Oo.
1: Kasi sabi mo, nagkamali sila noong 2022. Ang sagot mo, obvious ba?
0: Eto ngayon, may nag-aaway-aaway sila.
1: Pero kanina, nung nasa interview, DDS ka daw. Ngayon, DDH ka naman. Litong-lito na sila sa'yo, Ted Vailon.
0: Ewan ko lang.
1: Pero huwag ka mapapagod, ha?
0: Nasa vlog dito.
1: Oo. 2027, araw-arawin mo na naman yan sila.
0: Sandali ho, mga kapatid. Sa ating pong mga kababayan na mga OFWs na nagpapagal sa abroad para po sa bayan at para sa kanilang mga mahal sa buhay, ang tanong namin, kayo ho ba'y meron ng BDO Kabayan Savings? Kung meron na, aba, mag-download agad-agad ng BDO Pay App. Ito yung payment app ng BDO. Mag-sign up and link ang inyong BDO Kabayan Savings para magamit na kaagad. Basta lamang ha, may laman ang Kabayan Savings mo, libre lahat ng transactions gamit ang BDO Pay. Send money, libre. Magpadala po sa ibang mga BDO account, ibang banko, e-wallet, no fees. Libre! Wala ng InstaPay o peso ni fees pang babayaran. Magbabayad ka ng bill sa Pilipinas, libre! Dahil nga walang service fees. Mag-check ng account balance kahit nasaan ka pa sa mundo, libre! Kaya sa BDO Pay, libre lahat ng transactions. Hashtag BDO Pay muna at i-download ang BDO Pay app. O diba? At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open para, mga kapatid, agad po ninyong makuha at maranasan ang experience ng BDO Pay App sa pamamagitan po ng BDO Kabayan Savings ninyo. And BDO is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas at ang mga deposit po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. First step, magbukas ng BDO Kabayan Savings. Pangalawa, mag-download agad-agad ng BDO Pay App. O diba, yan ang alagang BDO Kabayan. Aha! Nako mga kapatid, tandaan din po natin kapag po may iritasyon ang ating pong lalamunan. Alam niyo ho bang may Camusil throat spray na solusyon? Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, and bergamot oil, and sini oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Salamat Camusil at kay Ninang Tinamonson Palma. Good morning, nanggigigil din siya sa ating mga pinag-uusapang issue ngayon. O di ba Ninang?
1: Ninang Tina, ano, good morning.
0: Kayo nagkamali ba kayo Ninang?
1: Hindi nagkamali si Ninang.
0: Ha?
1: Magaling mangilatis yan at pumili. Hindi yan nagkamali. I doubt na nagkamali siya noong 2022.
0: Ako naman.
1: Ikaw ba? Nagkamali ka?
0: Ako.
1: Noong 2022? Proud ka ba sa boto mo noon?
0: Ha?
1: Oo. Sabay tayong bumoto. Hindi ba? Magka-holding hands tayo habang sinusulat natin. Yung sineshade natin. Yung mga balota.
0: Oo.
1: Happy ka naman sa mga naboto mo.
0: Sandali mga kapatid, ha?
3: BBM, ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi mangnanakaw, hindi corrupt. Love you, BBM.
4: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo.

0: ka sa balitang walang dagdag bawas.
1: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo
0: at sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento, balitang may konteksto.
2: May June 30, yung
0: dahil dito, bawal ang fake news.
3: Sa mga issues sa bansa,
4: no? Yung bill.
0: Kasama si na Jovi Francisco, Maricel Halili at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang.
5: Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play app.
6: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosin, teleserbisyo para sa Pilipino.
7: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang kinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa mga

0: 24/7 customer support.
1: It's always a party at Bet88.
2: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
4: True FM.
5: Alas 8:42 sa ating tamang oras ngayon. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kagad, amoy pa lang o diba? Quality coffee beans at puno yan ng Zanto na nanggagaling po sa mangosteen. Mainam sa ating pangangatawan. Boss Mastery Coffee, available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven South Shore Drug at mga piling supermarkets nationwide.
4: True.
5: Thank you, Boss Mastery Coffee. Alam niyo ba kung gaano karaming mga Pilipino as of August 2026 dyan po sa Kingdom of Saudi Arabia? Halos 170,000 na mga manggagawa ang nando doon ngayon. Ang PAL po ay nag-cancel na ho ng mga flights hanggang Nobyembre dyan po sa Saudi Arabia. At yung mga visuals na atin po napapanood, kahindi-kindi. Kaya mainam pong matanong din natin ang mismo pong secretary ng DMW, ano ho ang kanilang mga sinasabing paghahanda kung sakasakali po nalumubha ang sitwasyon sa Saudi Arabia. Ang worry ko dito, girl, baka ito'y mag-spill over. Huwag naman po sana mangyari. Dito po sa ilang mga lugar pa, sa gitnang silangan. Bagamat sa Saudi kasi, ngayon po ang kalaban nila doon ay yung mga Houthi na nanggagaling sa Yemen. Yung Yemen kasi boundary yan. Yung geographical location ng Saudi, nasa may bandang dulo sa ibaba, yung Yemen. Oo, boundary po lamang ito ng Saudi Arabia. Go, girl.
6: Ito na po, kasama natin sa linya, Secretary ng DMW Attorney Hans Leo Cagdac. Secretary, good morning po.
7: Good morning po sa inyo, Manong Ted, DJ, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood.
6: Oo, salamat po sa panahon. Unahin na po natin ito. Kamusta po ngayon yung ating mga kababayan? Apat po ang nasugatan, ang tatlo sinasabi na sa ICU at isa daw po yung critical.
7: As of last night, nadagdagad na sa pito yung nasa talaan natin, pero tatlo pa rin ang nasa ICU. At apat ay relatively minor injuries at nakalabas na sa ospital. So tatlo na lang ang binabantayan natin sa ospital and sila ay nasa ICU. Yung isa nagkaroon ng operasyon at ligtas yung kanyang operasyon, successful yung kanyang operasyon at harinawa ay lahat sila ay under recovery mode na at makalabas na sa ICU.
6: Oo. So lahat po ito okay na? Wala na yung critical? Improving na po yung condition ng isang Pinoy?
7: Well, critical pa rin yung isa. Siya yung naoperahan.
6: Mm-hmm.
7: Pero successful yung operation ang imo-monitor lang natin, mamatsyagan lang natin in the next few hours, days, ang kanyang condition. Yung dalawa nasa ICU, stable, although nasa ICU pa rin, so hindi pa rin magandang senyalis yun na nasa ICU sila and harinawa ay makarecover na rin sila at sila naman ay nasa hospital, nasa world-class sa health facility sila. Meron pa nga mga ilang Pilipina nurse na nangangalaga sa kanila. So, sila'y nasa mabuting kamay.
6: Oo. Attorney, may ugnayan na po kayo sa pamilya nitong mga Pinoy na nasugatan and yung mga nasa ospital pa? Sec, hello? Sec, may ugnayan na po kayo sa pamilya nila dito sa Pilipinas? Ito pong mga Pinoy na nasugatan sa Saudi?
7: Yes. We are in touch with all their families. Yan ang tagubili ng ating Pangulo.
6: Mm-hmm.
7: At meron tayong assurance sa kanila na tutulungan natin ang kanilang mahal sa buhay. Imo-monitor natin ang sitwasyon ng kanilang mahal sa buhay.
6: Oo, that's good. Sec, pwede po bang humingi po kami ng information sa inyo dito po sa nangyaring pag-atake? Paano daw po ang nangyari base dito sa kwento ng mga nakausap nyo na po na Pinoy?
7: Well, itong mga bagay na ito ay still under investigation by the Saudi authorities themselves. Ang alam natin at this stage ay nangyari sa isang terminal yung pag-atake at dalawa sa kanila ay pasahero isang going domestic flight within Saudi, yung isa pa uwi ng Pilipinas, yung dalawa ay nagtatrabaho sa airport.
6: At nasa
7: trabaho sila noong mga panahon na yon. Yun ang alam nating impormasyon sa ngayon.
6: Mm-hmm.
7: All the rest kasi we leave this also to the Saudi authorities, mm-hmm. Yung investigasyon nung ano nangyari. May mga videos of course ng pagtama sa terminal, but otherwise we will leave it to the Saudi authorities at this stage in terms of yung investigation sa nangyari.
5: Opo. Sir, ang decision daw ho ngayon ng DMW, wala po munang ipapatupad na ban sa deployment ng OFWs regardless kung anong trabaho sa Saudi?
7: That's right. Kasi nakita naman natin itong mga huling buwan mula nung nagkaroon ng gera o sigalot itong US, Israel at Iran, ay nagiging ganap ang protection di lamang ng Saudi Arabia kundi ng Gulf States at nakikita naman natin ang kanilang paagap at ganap na pagkakaroon ng mga defenses at yung kanilang mga sapat na safety protocols para sa ating mga mamamayan at sa ngayon ang isang nakikita rin natin ay nasa targeted facilities yung mga atake. Airport, military facility. Kaya't merong mga attack sa oil refinery. Kaya ang nakikita natin dito ay hindi sa pangkalahatan ang mga attacking dinaranas ngayon. Kaya't hindi lunas sa stage na ito na magkaroon ng deployment ban. Of course, having said that, sarado ang airport, no, temporarily. But ang report namin ay pinaplano na rin buksan muli, may mga kanseladong flight. So yun ang ating advisory sa ating mga OFWs na bago tumungo sa airport, whether papunta
5: at pauwi. Hello Sec. Apo. Kayo na putol po. Hello Sec.
6: Nagka-problema tayo sa linya.
5: Naputol ang ating linya, whether papunta o pauwi. Yung advisory daw ho ng DMW ay mag-check muna yung mga Pilipino na either papunta o pauwi bago ho magtungo sa airport. Parang yun ang sinasabi po ni Secretary Hans Leo Kakdak sa kanya pong huling binanggit sa ating pong panayam na ito. Balikan natin. Sec, bago magtungo ka ninyo o papunta o pauwi ng mga OFWs dyan sa Saudi?
7: Yes. Ang sinasabi ko lamang ay nakikita natin na ganap ang proteksyon ng mga defenses, security defenses at safety protocols ng pamahalan sa Saudi. Kaya hindi ito ang tamang panahon na magkaroon tayo ng deployment ban. Having said this, meron mga advisories tayo na wag muna magtungo sa airport hanggat alam-alaman ang flight status sa ating mga OFWs kasi maraming kanseladong flights at this stage.
5: Opo.
7: And the other thing is, kakagaling ko lang ng Saudi, Sir Ted, nakakatatlong dalaw na ako sa Saudi sa taon na ito. At mismo nakadaupalad ko yung labor minister nila doon.
5: Mm-hmm.
7: At ang pangunahin namin discussion ay protection ng mga OFWs natin sa panahon nitong sigal at hidwaan na ito. Kaya as far as I am concerned, we have been given assurances from the Saudi side on the protection of our OFWs there.
5: Opo. Sige po. So, Sec, yung pong mga papunta ng Saudi na stranded ngayon o hindi makakaalis, meron ho bang kaukulang tulong na maibibigay ang ating pong DMW o OWA?
7: Yes.
5: Opo, go ahead,
7: yes,
5: sir.
7: Yes. Maraming points of being stranded. Meron dito yung mga paalis na galing probinsya na naantala sa Maynila, walang matuluyan sa Maynila, tinutulungan ni Arvin P.Y. Kaonan at ng OWA. Meron ding mga pabalik ng Maynila. Merong papasok ng Saudi na sa biyahe na dinivert sa Jeddah. So tinutulungan naman ng labor attaché natin, git kumulang mga 137 ang tinutulungan natin doon na nakabilit sa mga hotels o nag-aantabay ng flight resumption mula sa Jeddah papuntang Riyadh. Meron namang ding stranded sa Riyadh mismo. Kaya tando naman din ang labor attaché natin na nagbibigay ng tulong sa mga stranded sa Riyadh. Meron na ring sitwasyon na papasok ng Riyadh naipit sa Doha, Kuwait at UAE. Kaya ang labor attaché at welfare officers ng OWA naman natin doon ay nakatutok din sa mga OFWs na nangangailangan ng tulong sa mga lugar na yon.
5: Okay, sige po. So sir, muli kaming tatawag ha, para na ho natin malaman po ang inyong ginagawa sa kapakanan po ng ating mga manggagawa sa gitnang silangan. Salamat po, Secretary.
7: Yes, salamat Sir Ted, Ma'am DJ, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. God bless po.
5: Thank you. Attorney Hans Leo Kakdaka ng DMW. Kasi nga po, wala mo ng flight sa Saudi Arabia, kaya may mga stranded at yung nga po ang papel din ng DMW. Particular po ang OWA doon sa mga nasa Pilipinas po, galing probinsya, papunta po ng Saudi Arabia, stranded sa Metro Manila. May tulong na ibinibigay po ang ating pong pamahalaan. Doon din po sa gitnang silangan ng mga na-stranded, obligado rin po ang ating pong DMW, yung ating din pong mga labor attaché sa mga lugar na ito para pangalagaan ang kapakanan po ng ating mga manggagawa sa gitnang silangan. Mga kapatid, pinakamarami po ang Saudi, 169,000 mahigit, at pangalawa dyan ang United Arab Emirates, 165,000 mahigit po ang mga manggagawa natin diyan. Alright, ngayon mga kapatid, sa oras na alas 8:53 na. True FM. Kapag

0: At piliin ang world class, piliin ang Raya Generics. Raya Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Muli, good morning sa mga world class na mga manggagawang Pilipino sa abroad mula sa Raya Generics. Ngayon, maging world class kaya ang ating proposed national budget? Sandali lang ha. Na atin po istorbuhin ang chairman po ng Committee on Finance in the Senate, Senator J.V. Ejercito, sa isang napaka-importanting panayam. Good morning po, Senator.
1: Hi, good morning, Manong Ted. Good morning, DJ Chacha. Maganda baga sa inyo.
0: Okay, alam po namin na kagabi pa lamang kapapasa on third and final reading yung GAB version po ng Kamara sa proposed budget. Sir, gaano po muna kasinsin ang gagawin po ninyong diskusyon dito ng inyong komite sa pagtanggap po ninyo ng GAB? So far po, sa mga nakuha nyo ng informasyon sa ginawa ng inyong counterpart in the lower house?
1: Well, alam mo, tama nga, Ted, no? Ini-expect natin kahapon na matransmit na sana sa Senado dahil pagkapasa nila, ang in-expect ko matransmit na, pero hindi pa, as of now, wala pa, hindi pa namin nakukuha officially yung HGAB, no? So, pero makasama kayo, nainihintay natin ang pag-transmit na ito. And once we receive it, Manong Ted, DJ Chacha, we will conduct our own independent review. Hindi po natin basta-basta na lang, alam mo na, tatanggapin kung ano man ang ipinasa ng Kamara. Kasi kung makikita natin sa review na may mga allocations na hindi makatwiran, o may mga importante programa na kulang ang pondo, then we should pursue the necessary corrections in the Senate version. Kaya naman siguro bicameral tayo, Ted, no? Yan ang ating role sa Senado. At ang akin, this early as Finance Chair, Manong Ted, gusto ko lang sabihin na ilalaban po natin ang ating mga advokasya. Unang-una po ay hospital infrastructure, medical equipment para mapalawak pa yung zero balance billing, ma-improve yung PhilHealth packages, tapos yung calamity fund, no, para sa Super El Nino, kasi balita ko, initial reports, malaki ang naibawas sa calamity fund. Eh dapat paghandaan natin ang Super El Nino na darating. Tapos ang ito ko concern, Manong Ted, yung foreign assisted projects, especially railway projects funded by JICA loan, at saka yung mga sa DPWH at iba pang mga foreign assisted, naku, napakalaki ho ng ano, ang initial findings natin, napakalaki ng budget cuts, no? At ang sa akin po kasi, dapat tuloy-tuloy na natin at ang infrastructure development. Eh siguro ito nangyayari sa atin, Manong Ted. Kaya tayo na pag-iiwanan. And you know, yan ang mag-stimulate ng economic growth natin para ma-accelerate yung ating pong ekonomiya. Paglago, pag kung babawasan na naman ito, mapupunta na naman sa mga proyektong titignan po natin kung saan nila nilagay ang mga proyekto, ay pag-aaralan natin. Concerned lang ako, Manong Ted, dahil JICA mismo at mismong ang Japan government na sa ilang beses na pumunta si Pangulong Bongbong Marcos sa Japan, ay kanila na itong binring up yung ating pong default, no, yung ating delay sa payment ng mga foreign assisted projects. Kumbaga tayo na ngayon tinutulungan dito sa North-South Commuter Railway at sa Metro Manila Subway System, nakakaya na matapos tayo ang hindi tutupad sa ating pong obligasyon. So ito yung mga bubusisiin natin, Manong Ted.
0: Okay, sir, as you very well know, ano po, doon sa proposed budget natin, 16% lang actually yung pong fiscal space na sinasabi, no? Kasi nga lahat may paglalaanan na. Sa House version po, yung 16% na yun, yung kalahati noon, kinuha pa nila para po sa kanilang hard pork at soft pork. Kaya po yung mga budget watchdog natin ay umaalma. Diyan po sa inyo, bagamat dapat ang proseso dadaan muna sa House, no, HGAB, bago dumating sa inyo. Pero kayo ho ba mismo dyan, meron na ho kayong pinag-usapan doon sa 16% na ang binabanggit nga ay mga 1.5 trillion na lamang ang pwede niyong kalikutin dyan. Kayo ho ba mismo meron na ho kayong pinaglalaanan nito? Taliwas ka iba doon sa mga pinaglaanan po ng House?
1: Well, Manong Ted, sa narinig natin, no, kasi wala pa sa atin officially yung, ano, no, yung transmittal, pero yung mga

0: initial information na dinig natin ang concerns sa marami, no, yung mga watchdog, civil society organizations tungkol sa realignment ng House version ng 2027 national budget. And these are serious questions, Amanong Ted, that deserve serious scrutiny, no, na kailangan natin tignan kung tama ba ang ano, ang paglalaanan ng pondo. Wala namang masama sa pag-amyenda ng budget, no, that's part of the legislative process, no, kaya nga power of the person nasa Kongreso po 'yan, pero dapat may malinaw na basis at maipaliwanag sa publiko kung bakit kailangan gawin ang mga pagbabago. Kasi kung may dinagdagan ng proyekto, halimbawa, may dinagdagan na proyekto, may katumbas na amount yan. Saan kinuha ang pondo? Tanong, anong programa ang nabawasan at ano ang magiging epekto nito sa mga programa? Alam ba ito ng mga ahensya? So ito yung mga gusto natin tanungin. Tapos, paano tayo kung mababawasan, anong epekto nito sa pan-overall program ng ating pamalaan, lalo na ng ahensya? Kung nadagdagan, kailangan ba talaga ito at kaya bang ipatupad ng ahensya? So naging problema rin kasi natin, Manong Ted, yung absorptive capacity ng agencies, kaya yung mga titignan natin.
1: Okay.
0: Tsaka hindi natin basta babaliwalain ang mga tanong tungkol sa budget.
1: Opo.
0: We will look at the actual documents, sama ng Ted.
1: O sige po, kasi po, well, ayaw ho namin kayo pangunahan, kaya po ginagalang namin na ngayon po ay hihintayin nyo yung version ng House at kayo po ang bubusisi po dito. Hindi nangangahulugan na hindi na ho kayo, kumbaga, gagalaw kapag po may dapat din pong ayusin doon sa versyon ng Kamara. Ang tanong lang po ng mga watchdog na ito, sa inyo ho ba magiging bukas kayo? Kasi doon sa House, siguro alam nyo rin po, nabalitaan nyo, ito nga pong, ito pong Budget Amendments and Review Subcommittee, tinago nila yung proseso. Kaya umalma po eh. At pagkatapos, ang tagal ho naghintay ng mga civil society organizations, pati mga budget watchdog, nung bandang huli, eh, ayos na buto-buto. Nagawa na nilang kanilang gagawin at wala na hong, wala nang sayang lahat. At ito pong kanilang inaprubahan. Sa inyo po, gaano ka-transparent ito?
0: Alam mo, Manong Ted, ito yung isa sa mga pinaka-challenging na panahon, no, na ako yung naging financier, dahil alam nyo naman na kagagaling lang natin sa flood control scam ng isang taon. Malaki yung challenge natin na maibalik ang tiwala ng ating mamamayan, ng ating makababayan sa budget process, sa Kongreso at sa gobyerno. No, kaya nga gusto ko matuloy na ipagpatuloy yung reforma sinimula ni Senate President Win Gatchayan when he was chair on Committee on Finance. Naging very transparent siya, naging open po, no, ang ating deliberations, and we are encouraging actually, Manong Ted, yung mga civil society organizations tsaka yung mga people sa budget coalition, yung mga watchdogs, sa simula pa lang, Manong Ted, ay nakikipag-ugnayan na sila sa atin, and they have been very active, no, sa budget hearings, na hindi lang sila as observers. And kung meron sila mga nakikita, mga red flags, ay amin pong tinatanong sa mga ahensya. So, ano yan? And magkakaroon tayo ng isang araw o isa o dalawang araw na budget briefing kasama ang CSOs at mga watchdogs bago natin i-prepare ang committee report mismo ng Senate version bago tayo mag-bycam, para po lahat po ng mga red flags, lahat ng kanila pong observations ay amin pong titignan. So we will encourage them to participate, Manong Ted, hindi lang as observers.
1: Okay, sige po. So, Sen, kailan po ang nag-break na ho ba kayo? Nag-undas break na ho ba kayo?
0: Actually, Manong Ted, yung plenary is already on break, no? Kaya lang, kaya kami nandyan dahil sa impeachment. So, yung impeachment will be wrapping up very soon, baka today or tomorrow. Ang balik nito, November 9 na. Tapos, ang papalit na usapan kasi namin, Manong Ted, ni Presiding Officer Chis Escudero, para hindi mabitin, past 2 weeks, panay impeachment. Tapos, itong next 2 weeks, panay budget hearings naman as we prepare for the plenary debates sa Manong Ted.
1: Sige, so wala na kayong session mamaya?
0: Itong impeachment na lang, we will convene at 1 o'clock for the impeachment. Closing na yata ng prosecution.
1: Ah,
0: no? So pagbalik
1: okay.
0: namin sa November 9, ay yung defense naman ang magpapresenta.
1: Ayun, so...
0: Manong Ted, ang concern ko talaga sa budget, yung pong ano natin, foreign assistant, kasi kami pupunta pa nga sa Japan. In fact, for ano to, parliamentary visit, kausap namin ang prime minister mismo, yung mga defense minister, mga importante, at sigurado, ano ito, this will be a very big issue, kaya sana, this early, tinititignan ko po talaga yung, at least yung bare minimum na kailangan natin na hindi ma-disrupt yung ating amortization, yung ating po mga obligasyon sa JICA, sa ADB, para magtuloy-tuloy na. Kasi alam mo, Manong Ted, the more do we delay these big ticket items, mas lalo tayo tumataas. Tumataas ang dolyar, tapos yung inflation, tapos yung nagkakaroon tayo ng commitment fees every time may delay, tayo po ang nagbabayad ng daang milyon na commitment fees. No? So, mas kailangan, ito yung po concern natin, and I'm very happy na yung mga colleagues naman natin, nung nakakwento ko sa kanila na ito yung initial findings natin, they are very supportive na talagang, lalo na si Sector Laxio, nagsalita na rin, na talagang gusto niyang maibalik yung obligasyon natin sa foreign assistance. Dahil yan po ay ating pong honor po yan. Opo. Obligasyon po natin.
1: Sige,
0: yan.
1: So kailan kayo pupunta kanyo ng Japan? Kayo mismo, ang inyong komite?
0: Opo, hindi po. Meron kaming scheduled parliamentary visit, quick lang, no? With the Prime Minister, tapos yung mga key important persons. Siguro yung break namin na November 4 to 8, no, mabilis lang. Manong Ted, kasi ako'y budget, no, kaya ako'y pupunta rin doon dahil may mga concerns tayo, no, lalo sa foreign assistant. Tapos yung Japan magbibigay ho sa atin ng hindi magbibigay. We will acquire itong mga 5 or 6 na destroyers na for the Philippine Navy, no, yung kanila pong Abukuma class. Siyempre may cost din mo yan, kaya po ako sinama na yung maliikiglingdik ay ako'y sasama sandali para po sa mga ganitong concerns sa Manong Ted.
1: Sige, okay. So, para nga doon sa, kasi nga din po pati ho yung appropriations para sa ating mga obligasyon sa mga foreign assisted project ay kinalikot din. Yung kaninyo ang inyo ding main concern. So, just to be more clearer, November 9, babalik yung impeachment trial.
0: Opo, yes, Panong Ted. Tapos mag-ano na rin, we will also start with yung defense na po yan. No? Tapos kami rin ay naghahanda na rin for the committee report para pagbalik naman ng budget ay plenary committee report na ako, tapos plenary debate po tayo, Manong
1: Ted. Okay, sige. So habang meron pong trial na naman, meron din pong budget hearing na mangyayari. Paano pong inyong schedule?
0: Yan ang pag-uusapan namin. Ang gusto kasi ni Presiding Officer Chis, para tuloy-tuloy, hindi maputol yung momentum. Baka siguro 1 week or 2 weeks, 1 week na impeachment, tapos tuloy-tuloy na yung plenary. Ang pakiusap ko sa kanya kasi, pag nagsimula na yung plenary debates, wag na rin, kumbaga wala na rin disruptions. No? Kasi ang hirap mag-schedule ng mga ahensya, mga departments. No? So we will have 2 weeks, ang request ko magkaroon ng 2 weeks na talagang purely for plenary debates. Kasi, Manong Ted, kailangan natin busisiin ang budget. Napaka-limited ng fiscal space. Fiscal space natin, at kailangan natin talagang magamit ng tama't maayos ito.
1: So, ilang araw ang ilalaan ninyo sa impeachment trial for the defense?
0: Yan ang siguro ang tinitingnan na. Ang target kasi sila by November, matapos na po ito . Para magpaka-focus na talaga sa mga malaking problema rin ng nating kinakarap, yung mga challenges, no? So, marami, napakarami pa. Napaka-challenging talaga dahil nagkasabay pa ito. Tapos yung burden ko pa, Manong Ted, nasabay na sa impeachment, may budget hearings tayo, napaka-limited yung ating elbow room. Napakaliit at ang liit ang ating fiscal space, and ang dami nating kailangan pong ayusin na programa para lang masigurado, para ma-stimulate yung economic growth, baka bawi naman ang ating bansa, lalo na sa ekonomiya.
1: Mamaya ho bang hapon maikaklaro na yon yung scheduled impeachment trial for the defense? Mamaya po makaklaro na yon sa hearing?
0: Siguro bago kami, pag nag-resume kami, sabi ni Senator Chis, ang presiding officer, more administrative matters yung ngayon, siguro magsasalta ang prosecution at defense bago mag-rest ng case and defense ang prosecution. Tapos siguro yung schedule para ma-finalize na rin, Manong Ted. Malalaman namin by today siguro yung final schedule ng impeachment hearings, tapos para rin yung yung makakonsentrate na rin tayo sa budget hearing. Okay. Nahihirapan din ako, Manutin, kasi pag anong-ganon ako, hindi ko naman pwede pabayaan itong budget hearing dahil maraming ahensya natin kinakausap ngayon.
1: Sir, maiba lang ako, I hope you don't mind. Kayo ho ba re-electionista?
0: Opo, supposedly 28, mabilis ho talaga panahon, ako'y re-electionist. Pero tingnan natin, Manong Ted, hindi ko kung tatakbo pa tayo o hindi. Pero we'll see.
1: Matanong ko lang kayo, kayo ho ba inalok din kung sakasakali na maging vice president kapag po, kung sakasakali lang po, may ugong-ugong ngayon dyan na may mga inaalok na po ng vice president. Narinig niyo ho ba yun o kayo mismo ba inalok?
0: Wala pa ako narinig, Manong Ted, sa pag-aalok na maging vice president. Kahit nga sa senatorial lineup, Manong Ted, yung dalawang grupo yung administration, opposition, wala rin po ako. Kasi independent siguro ako nanalo noon. And then I'm still maintaining my independent stance. Kaya hindi rin ako kasama sa mga lineups. Concentrate na lang muna tayo dito.
1: Sa budget muna tayo. Budget, okay.
0: Lalo na yung healthcare, Manong Ted. Yes, talagang gusto kong mabigyan ng priority ito.
1: Opo. Yes, sir. Sige po. Okay, Senator JV, salamat sa inyo pong panahon at makikibalita po kami. Particular po, dito po sa inyo ngayon, napakabigat na obligasyon na bantayan po at dinggin ang proposed 2027 budget. Salamat po, sir.
0: Salamat, Manong Ted. Salamat, DJ Chacha.
1: Thank you po. Thank you,
2: Senator JV.
1: Yan. Sa oras na 10 minutes after 9 o'clock. Sorry ha. Nakikibalita lang naman ako.
2: May mga ganun ng alukan?
3: Maritis
2: sa iyong Tweety Bird?
1: Hindi naman.
2: May nadidinig kang ganun? Ted Filon?
1: Hindi naman din.
2: Sana sinusuga mo na yung tanong na, kung maalok, anong desisyon niya? Kung matuloy, kung sakali?
1: Ako nasasagot.
2: Hindi.
1: Abala pa kami ngayon sa budget.
2: Opo, pwede ka palang senador, Ted Filon, ha?
1: Abala pa kami sa budget. Unahin muna natin ito.
4: Tama!
2: Pero in fairness naman dun sa sagot niyan, hoping matupad yung sinasabi niya na yung hindi nabigay dun sa watchdogs dito sa nangyari sa Kamara, sana wag mangyari sa Senado. Di ba? Hindi lang daw observation ang gagawin ng mga budget watchdogs. May meeting muna sila, yun ang sinasabi niya, 2 days daw, para lahat ng red flags na nakita nito mga civil society orgs, yun din ang ilalatag nitong ating mga senador.
1: Sige, so, the proof of the pudding
2: is in the eating!
1: So, hintayin natin ang kahinatnampo nitong 2027 budget na ito. 16% lang po mga kapatida sa buong budget ang maaari ho talaga naman pong kalikutin o kumbaga saan kakukuha ng pera para saan 16%. Ang katumbas po lamang yan ay 1.15 trillion. Sa House version po, yung kalahati niyan halos kinuha na po nila at kanilang pinaggagagalaw. Alright, so ngayon mga kapatid, ano ho mangyayari in the Senate? Hihintayin po natin. Doon sa impeachment, mamaya pala, ako'y nahihelo na, nalilito na ako sa schedule, no? Mamaya ho pala, yung pong, kumbaga, we rest our case, your honors, no? Sa panig ng prosecution. And then, next time po naman po, purely defense na ang magbibigay po ng kanilang panig. And of course, no, sa pagkakataong yun, may papel pa rin po yung defense kung sakasakali rin po na may mga objection. Ano po, hindi pa po yun as in totally. Hindi na pagpagsalitain pa dyan yung prosecution. Kung may mga mapapansin sila na mga hindi po naaayon sa panuntunan na paglalahad ng kanila pong panig. Ang tanong nga lang dito, kailan po mga kapatid matatapos ito at kayo pong nakikinig ngayon sa amin, I'm sure, kanya-kanya na po kayo ng pananang opinion sa kahinatnan ng impeachment trial na ito. True FM. May tatawid pa ba? Ayun na sa gasaan yung tumawid.
2: Huwag naman, ingat po.
1: Alright.
2: Oo, ingat.
1: Sige. So, sandali lang po. Meron po lamang tayo mga importante mga mensahe at napakarami ho natin mga pag-uusapan pang isyong pambayan. Bato-bato sa langit, ang mga tinatamaan ay sorry. Sorry po. Be right back.
3: Filon and DJ Chacha sa True FM, KBP Golden.
4: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili at
5: B1079.
6: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys, After School, Call Me Mother, I'm Perfect, Manila's Finest, Quezon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga...

0: mukha sa balitang walang dagdag bawas.
1: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo
0: at sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento, balitang may konteksto.
2: By June 30, yung
0: dahil dito, bawal ang fake news.
3: Sa mga issues sa bansa, no, yung bill.
0: Kasama si Jovi Francisco, Maricel Halili at Chicky Verhel. Dito tayo sa totoo lang. Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play app.
4: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosin, teleserbisyo para sa Pilipino.
5: Food security starts at home. Ako po si Berlyson, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: I grew.
1: Phil First, Phil Life, Phil Care, Phil Plans. For insurance, healthcare, and pre-need plans.
2: True FM.
3: Hey, 17 minutes, makalipas po ang alas 9 ng umaga, ang tamang oras at ipo sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayetdelarosa.ph. At maging ang kanilang Facebook page, bisitahin nyo araw-araw, may live selling po ng alahas dyan. Open din po for franchise ang Mayet de la Rosa. For more information, scan nyo lang po yung QR code na nasa inyong mga screen, mga kapatid. At syempre, pa hindi pa tayo tapos ha, dahil 9:18 pa nga lang po mga kapatid, dire-diretso po tayo sa ating final hour ng programa dito po yan sa True FM. Mamaya po ang ating pabida sa True FM. Uulitin ko, maraming salamat po ha sa mga nagpapadala ng entries, ang dami-dami nyo. Thank you po sa pagtutok sa aming programa via 1PH. Iba-ibang mga lugar ito, pwede ko ba silang pasada partner ng mabilis lang? Ito mga nagsisend ng entry sa atin for pabida sa True FM. Magandang umaga kay Nanay Meet Solis. Good morning po sa inyo. Nagpapa-shoutout din si Chomari Gabaino. Also, good morning kay Nida Gravela. Ayan. Ito pa po yung iba na nagpadala po ng entries ano, via Facebook. Also, good morning to Lorna De Asis, Dina Herzano, si Lorna Corpus, Heleni Salud, Susan Villaranda, Miguel Sherda. Ito naman, alam mo, siya daw tuwing umaga habang nag-aalmusal, nakatutok sa atin sa YouTube naman to si tatay. Sabi niya, dati po akong nag-work daw sa California bus na sinasakyan no ni Manong Ted nung siya'y nag-aaral pa. Na kanyang tinataguan ang konduktor para hindi siya magbayad. Nag-send pa ng picture si tatay. Ba? May kwento ka kay Manong Ted. May nag-send ng message dito. Dati daw siyang konduktor sa California bus na tinataguan mo daw dahil wala kang pambayad. Ayan si tatay nag-send siya ng picture, nanonood siya sa atin.
4: Naalala mo ako, tay?
3: Naalala ka daw niya. Kasama niya daw tayong dalawa tuwing siya yung nag-aalmusal. Good morning.
4: Kung totoo, tatay, na ikaw ay nasakyan ko at tinaguan kita, magkano ba masahin nun mula Baclaran hanggang Luton?
3: Oo.
4: Panahon yan, 1975.
3: Oo.
4: Ayun, 1975.
3: Wow, oo naman. Sige, antayin natin reply ni tatay ha. Nag-selfie talaga siya katabi yung kanyang cellphone sa
4: akala
3: YouTube.
4: Akala ko katabi yung kanyang bus.
3: Hindi.
4: California bus.
3: California bus ang sabi niya. Good morning na rin kay Kyla Escania all the way from Tagum City, Davao del Norte.
4: Nagkasa si tatay?
3: Si tatay ay, asa na ulit yung message ni tatay. Ang dami nagme-message sa atin. Ito hahanapin natin ulit. Wala siyang binanggit Nag-send lang siya ng selfie tsaka yung message na yon. Ang pangalan niya dito, Miguel Cerda on Facebook. Ayan si tatay.
4: Good morning, tatay.
3: Ito, ayan si tatay. Itignan mo ito. Ayan Ito si tatay. Baka natatandaan mo siya na konduktor ng bus noon. Yun ang banggit niya sa message.
4: May baka dati may buhok ka pa, tatay.
3: Wow naman! Artista ayun! May pinakikita sa akin ng mga staff dito. Ikaw ba yan, partner? Ikaw yun?
4: Ano ako niyan? Grade 1 ako niyan.
3: Ba?
4: Yung picture na yan.
3: Ba? Eto, grade 1 ka rin ito?
4: Ano ako niyan? Announcer sa probinsya.
3: Ilan taong ka niyan?
4: 21.
3: Sino yung pogi nating reporter dito? Medyo kahawigan mo, ha?
4: Anyway, meron tayo ditong isang tagapakinig, no? Na lumilingon sa tawag na huwag na lang daw.
3: Sige. Ano sabi?
4: Sabi niya rito, over the years, it has gotten worse in terms of those winning the elections. We had ERAP, corruption. Natanggal siya, di ba, dahil sa wedding scandal. GMA, with all due respect, tad-tad rin ng corruption. 9 years, actually, ang kanyang panunungkulan bilang pangulo, ha. Aquino, elite democracy.
5: Tama po.
4: Duterte, fascism and corruption din.
6: Hindi kapag yun buundang patyon, taka.
4: Sorry po sa mga nanonood ngayon, baka hindi sumasang-ayon po dito, pero ito ho ang kanyang opinion. And massive corruption dito ngayon sa panahon ng Marcos administration. Alright? The Return of the Marcos Faction. Yan. And ito nga po na skandalong ito na ating kinakaharap at yung pong takipan daw na nangyayari ngayon. And then the possible return of the Duterte faction in 2028.
0: No joke.
4: Symptomatic ito ng pagkabulok ng ating sistema. Sabi, ano nga daw ang solusyon dito? Nako, mahirap itong ituloy, baby girl.
3: Oo.
4: Baka tayo mapatawag sa principal's office.
3: Hindi natututo ang mga Pilipino. No? Eh dun nga sa survey, partner, baka lang di mo nakita ha. Senator Jingkoy kasama dun sa listahan na mga nag-top. Nasa top ano siya, 20 senator sa iboboto ng ating mga lang, kababayan.
4: Ayoko nang mag-particular dito, girl, ano? Baka tayo makasakit ng damdamin.
3: Mm-mm.
4: Pero ito hong mga resultang ito ng mga survey na ito ay palatandaan din sa ano ho, no? Sa kaisipan ng ating mga kababayan. Na ayoko na pong kalikutin pa ngayon dahil baka may sumamaan loob. Kaya
3: may masaktan.
4: Ang ating po lamang dito ngayon na maialok nga ay yung pong pagbibigay din ng kaisipan na panahon na para ho mag-isip-isip din kung bakit tayo nasadlak sa gantong uri po ah. Sorry po, kasi kung happy kayo ngayon, well, siguro ang atin po is counting our blessings na buhay pa tayo, nakasurvive pa tayo. Pero hindi po tayo dapat nandito kung naging maayos lang po ang panunungkulan ng mga nasa taas ng governance sa usapin po na napakaraming bagay. Halimbawa, public transport. MRT7, di pa tapos. Bakit, mga kapatid? Eh, yung political will ng gobyerno magmula nung una pang administrasyon, kailan nagsimula itong MRT7? Panahon po ni Gloria Arroyo, nagsimula na yan, pinag-uusapan
5: very
4: na yan.
5: Very good.
4: Dumaan na yung Aquino. Si Gloria, 9 years. Aquino, 6 years. Duterte, 6 years. Ngayon po, 5 taon na halo si Marcos. Hindi pa rin tapos. Hindi ba? Yan ang magandang halimbawa eh. LRT, one extension, Panginoon Diyos.
5: Ang tagal.
4: Hindi ba?
5: Tagal.
4: Napakaigsi na lamang. Bakit? Nagahari ang mga makapangyarihan. So basic po ito eh. Yung ating pong nagsesermon tayo dito.
3: Hindi, ituloy mo. Nakikinig naman kami sa sermon mo.
4: Talagang isipin po natin to, nakikinig ka ngayon sa amin pong palatuntunan. Mm-hmm. Ano po, mawalang galang lang. Diba? Agrikultura. Kaya pag pinakinggan mo yung mga dating kwento, dati-rati po, yung mga taga-ibang bansa na pupunta sa Iri, dyan po sa Laguna para mag-aral ng pagsasaka. Ngayon, nasan po tayo? Sa usapin po ng medical health services, hindi po ba ganun din ang ating problema ho ngayon? Nakita ho ninyo, may isang lalawigan, abay tuwan-tuwa sila sa kanila pong inauguration ng ano? First CT scan machine. Nabasa mo yon? May isa pong distrito sa Southern Mindanao na nagkaroon ng seremonyas kasi po, first CT scan machine for Panginoon. Sa panahong ito, ngayon ka lang nagkaroon ng CT scan machine. Hindi ba? Sa dinami-dami ng pera ng gobyerno, ngayon lang nagkaroon ng CT scan machine ang isang pampublikong paggamutan sa isang bayan dyan po sa Mindanao. Hindi po ba? So bakit nga po? Kasi nga, katakot-takot na pera ng bayan ang ninanakaw ng mga taong gobyerno at yung mga taong ito eventually po walang pananagutan, tuloy-tuloy lang ang korupsyon at nagkakaroon na po tayo ng tuloy-tuloy na political patronage kaya tayo nasadlak dito. Kasi din, nasa sa atin din po yung pagpili sa mga leader na ito. Ito ho yun. Kaya tayo nasadlak dito eh. Hindi po ba? Ano ho bang ating magagawa pa nga dito? Bagay na kaya pa po natin baguhin? Kailan po magsisimula yung pagbabago? Sa pagpili sa mga leader ng bayan. Kaya ang tanong, sino? Sino pa ho ba ang tatakbo sa halalan kung ang unang katanungan, una, may pera ka ba? Pangalawang katanungan, sino ba kaalyado mo? Hindi po ba? Anyway, bukas na lang.
3: Ay, masaya kami kanina eh. Nalungkot na naman kami, pinaalala mo na naman yan eh. Oo, we're hoping may change sa 2028 elections, tignan natin.
4: We're hoping.
3: Oo, sana naman may pagbabago, sana naman may mga natuto na. Natuto na ba sila? Parang hindi pa rin. Ay, pero mga kapatid, hindi pa po tayo tapos ha. Wala pong maglilipat ang mga maanghang na mga birada po ng aking partner dito. Baka
4: ano
3: may
4: maanghang?
3: Hindi ba yan maanghang?
4: Ano
3: maanghang? Matamis na maanghang.
4: Ha? Mapait! Mapait na katotohanan.
3: Oh, sige, ang mapait na may halong anghang.
4: O, oh, ito pa.
3: Oo. Oh, ano?
4: Pa,
3: sino pa? Ano sabi? Ba, di ka patapos ha? Sige, ituloy mong birada.
4: Hindi. Ito pa, oh, may mga nanonood sa atin, nakikinig sa atin, ano?
3: Nagagalit sa'yo?
4: Na sa totoo lang po, bilang isang bansa, isang lahi ba, isipin po natin kung bakit ang Vietnam na binaksakan na po ng atomic bomb. Nakapunta ka na ng Vietnam, di ba?
3: Hindi pa ulit, pero 10 years ago.
4: Oh,
3: 10 years
4: okay.
3: ago.
4: Depende, saan ka nagpunta? Sa Ho Chi Minh, sa South Vietnam?
3: Yes, sa Ho Chi Minh.
4: Ho Chi Minh.
3: Oo.
4: Tama?
3: Yes.
4: Yung Saigon.
3: Oo, yes, okay. Doon, Ho Chi Minh.
4: So, ang isa doon, mga kapatid, sa kanila pong mga tourist attraction ay yung pong kanilang museum noong pong sila binaksakan ng bomba atomika. Na kung saan po, di ba yung mga tao ginagales, ang daming mga ano, di ba? Nakita mo sa tama sa napuntahan mo 'yon. Dumaan sila sa matinding gera.
3: Gera.
4: Japan. Tama?
3: Oo.
4: Pero nasaan ngayon ang Vietnam?
3: Mas maunlad pa sa Pinas.
4: Either you talk about south or north.
3: Oo, lalo na sa agriculture and layo na nila sa atin. Tourism. Even yung infrastructure. Oo. Di ba nauna yata tayo magka-trend dyan, pero mas marami na silang trend sa atin. Tama ba?
4: Doon sa Japan, atomic bomb.
3: Oo.
4: No? Sa Vietnam,
3: ang gera.
4: Hindi, chemical bomb. Binaksakan sila ng bomba doon, matindi.
3: Oo.
4: Ang daming ginamit sa kanila, mga kapatid. Napalm bomb. Yun.
3: Napalm.
4: Yes, oo. Pag napunta ka ng Vietnam, maliban doon sa mga kanilang mga tunnel ng kung saan nagtatawag yung mga Vietcong at natalo yung mga Amerikano, meron doon isang museum.
3: Anong difference?
4: War museum nila.
3: So anong difference natin sa Vietnam? Bakit mas nauna sila sa atin? Ba't mas maunlad sila?
4: Well, hindi rin natatago yung corruption sa kanila.
3: Mm-mm.
4: Pero mga kapatid, doon po naman din, aba, eh, yung pananagutan, mas mabilis. At talaga namang
3: walang sirisino.
4: Malinaw din, di ho ba? So, well, kaya ho tayo nandito ngayon. Kasi because of the leaders that we elect. Because of, with all due respect, because of the leaders that we elect. And the people we elect are the people you deserve.
3: So sila lang. Oo naman. Kasi sorry. Kung hindi naman yan ang binoto mo, nadamay lang kami.
4: Joke lang. Oo. Anyway, sandali lang po.
3: Sila lang
4: na.
3: May deserve, ha? Damay-damay na lang to.
4: Sorry po. Joke lang. Kayo naman.
3: Nalulungkot tuloy yung mga nagmamaneho ngayon. Nalulungkot sila. Sabi nga, oo nga, no? Sila-sila lang ang gumaganda ang buhay, pero tayo, ganito pa rin. Sabi nila.
4: Kaya nga, sino? Yun po yun. Kaya meron kaming t-shirt eh. Sino? Sa totoo lang, sino? Dahil sa ngayon, wala na bang iba?

0: Hindi lang naman sa Maynila umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosin, Teleserbisyo para sa Pilipino.
1: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
2: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers.
3: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo.
4: You have to build your character.
5: Yeah.
4: Ito ang masabi ko.
6: Your surname is Ayala.
2: Yes.
6: And you work for Ayala.
2: Yes.
6: Are you related with the Ayalas?
2: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
7: Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
0: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings!

0: ka sa balitang walang dagdag bawas.
1: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo
0: at sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento. Balitang may konteksto.
2: By June 30, yung
0: dahil dito, bawal ang fake news.
3: Sa mga issues sa bansa, no, yung bill.
0: Kasama sina Jovi Francisco, Maricel Halili at J.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Una.
3: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
4: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw goods ka.
5: Huwag tayo'y may sakit. Gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth.
6: Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit.
7: PhilHealth, your partner in health.
8: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot-kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang Medifacts para sa Rhea Generics.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: True FM.
3: Thank you, Kuya B-Boy. Ha? Sabi niya, sa Vietnam, yung pong isang bilyonarya, no, tycoon po ito, sinentensyahan ng death penalty. Ha? Ang kanyang kaso, mga kapatid, ay embezzlement. Bilyon, mga kapatid, na kanyang dinispalko at ginamit yung kanyang mga koneksyon, etc. para magkamal ng nakaw na yaman. Although napababa ito sa life imprisonment kasi nga po binago yung kanilang batas doon, maliban hindi na po death penalty, pero bilyonaryo po ito. Sa atin po, yung bilyonaryo na sangkot sa napakarami pong ngayon, eskandalo, mga kapatid, ang dami po, yung pong pagmamaniobra sa stock market, yung pong pagmamaniobra sa report ng kanilang mga kumpanya, alright, at well, ngayon, iboboto nyo pa ulit.
11: Sigurado. Para kang bago ng bago sa mga Pilipino.
3: Yung pamilyang nagkakamal po, supposed to be ng napakaraming salapi, ang naging hadlang para po matuloy ang ating po napaka-importanting infrastructure project. At binimbing po itong proyektong ito, kinalaunan sila po ang dahilan at noong pong sinasabi na magbibigay daw sila ng kalupaan, yung pala yung lupa ay nakasanla, at pagkatapos ay tumagal ito ng ilang taon, napaka-eksi na lamang pong ruta, noong sinasabi magbibigay, pasalamat pag-gobyerno sa kanila.
11: Oo, kilala
3: na talaga daw. Naman, Diyos ko po, Panginoon, tabangi kami. At ngayon, mga kapatid, yung pong mga responsable sa pinaka-corrupt na budget, ilang taon po yan, ha? 2023, 2024, 2025. Ngayon, nangunguna pa rin po sa iboboto niyong mga senador.
12: Puto ka na!
3: Talaga naman. So kung ito'y aasa ka sa pagbabago, anong pagbabago dito, di ho ba? Kasi sinasabi na pipiliin pa rin po ng mga sakararaming Pilipino. Alright? Kaya dito ho ngayon sa mga nagsasabi sa ato, no, eto, sabi rin niya, yung Thailand din, ganun din daw mga kapatid.
11: Layo no? Na rin sa atin, ano?
3: Of course, no? At dati po, 1 baht, 1 peso.
12: Skupo!
3: Ngayon po, wala na. Oo, magkano na ang Thai baht ngayon sa piso?
11: Oo, alam ni Seth yan. Seth, magkano na? Ang Thai baht sa ngayon?
3: Kung
11: 1.87 ang palitan.
3: Dati-dati, 1 baht, 1 peso.
11: Mas mataas na sila ng konti.
3: Tsaka, in fairness, dati-dati rin po sa Bangkok, ano, kasi ang flight dyan, nang PAL dati ay madaling araw ang dating. Alas 3 ng umaga papunta ka ng hotel mo, traffic pa.
11: Sa Bangkok?
3: Pero nasolusyonan na yan doon sa kanilang flyover na pagkahaba-haba papunta sa airport at doon sa city proper.
11: Mas okay-okay na ngayon.
3: Etcetera. Although ngayon po binabaha din sila, etcetera. Pero again, kapag pinag-usapan po yung ekonomiya, di hamak, mas malakas doon. Although, pabago-bago din sila doon ng punong ministro at magulo din po sila. Pero ang tanong nga dito nga kasi, ay paano nangyayari na sila mas umuunlad kaysa po sa atin? Because nga din po, yung mga tao din po ay hindi nagpapabaya sa kanila pong responsibilidad na magkaisa para tawagan ng pansin ng gobyerno at magreklamo at sa pamamagitan po ng boto, naghahalal po ng mga pinuno na kanila pong papapanagutin eventually.
11: Oo. Eh, may okay. Nag-comment dito, sige. Masakit lang. Sabi ni Rani Cez, ang sige. Dahilan daw ay kahirapan at kabubuhan. Yun lang ang sabi niya.
3: Okay.
11: Ang sakit naman nun. Yun daw ang dahilan kung ba't hanggang ngayon, nandito pa rin tayo. Kahirapan at kabubuhan. Payag kayo nun? Bobo daw, bob, kabubuhan? Yun lang. O sige.
3: So, ngayon, ito po, impeachment.
11: Oo.
3: Oh. Impeachment. Ang sabi po nung isa, oo, at nung kanyang mga kasamahan, kaya daw po tumawid, ay para daw ho sa bayan, anak ka ng... Gusto daw ho kasing mag... Gusto ho kasing magtrabaho na. Para sa bayan mo.
12: Anak ka ng
3: okay.
11: Oh, sige.
3: Sige, huwag nyo kaming gin...
11: Huwag nyo ginagalit to, ha? No chill Tuesday. Pero babalik pa tayo.
3: Ha?
11: Pagbalik
3: ito
11: natin.
3: Na, ito na muna.
11: Ah, ito na muna tayo. O sige, ibigay mo yan.
3: O, oh, ito na muna. Andiyan na ba ang ating... Oh, sige, sino ba ang ating makaka... Sige.
11: Final gap muna. Para dire-diretso na tayo sa ating happy hour. Mga kapatid, wala po maglilipat ha. Pagbalik natin para sa mga nagsendang entries diba? For our pabida sa True FM.
3: Pinululuko tayo.
11: Nagpapaloko naman tayo. Yun ang problema.
3: Diba? Oh, yun.
12: I love you, BBM!
3: Oh.
11: Walang kadala-dala ang mga Pilipino.
12: Wala.
11: Sige. Sige mga kapatid, para po sa mga nakatutok sa atin ngayon ha, once again, para sa mga nag-send ng entries for pabida sa True FM, pagbalik natin, malalaman na po natin kung sino ang may chance manalo ng 2,000 pesos.
3: Saka
11: o ano?
3: Na, sige. Nakakita.
11: Oh, ilabas mo yan.
3: Mismong gobyerno, smuggler ng bigas.
11: Hi!
3: Akita mo yan, di ba? Di ba? Anak ka ng...
11: Magbabalik kami mga kapatid. Tutok lang sa True FM.
13: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3.
14: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigay at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawa na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
1: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
2: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
1: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays, 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
3: Visayas hanggang Mindanao.
4: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
3: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
4: Ug diara, maka-proud.
3: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita by kasama si Chiki Virgel tuwing Sabado sa 1PH.

0: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Ubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
1: Ako si Gasabel Gas at ito ang Forensics.
0: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
2: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
3: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.

0: himlayangpilipino.org.
1: Himalaya Pilipino.
2: GStocks PH is offered by AB Capital Securities Incorporated. Go to the GCash app, tap Invest, and select GStocks PH to get started. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882-GLOBE-TM-02-7213-9999. Globe Landline or Internet call through the Help Center. AB Capital Securities Incorporated is regulated by the Securities and Exchange Commission. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Ah, 9:46. Hatid sa atin ang Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Sarsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Sarap magkape naman talaga ng Boss Max. Yan ang aking panggising strong coffee araw-araw. And for my baby girl, it's creamy coffee. Pero sandali lang, transport business baka mo, UV Express, school service, travel and tours, Photon Traveler Van is the smart choice. May pagpipilian ka ng mga reliable Photon models. Traveler X, 16-seater, Traveler XL, 19-seater. Sa dami ng pasahero, sulit ang bawat biyahe. Photon Traveler Vans, komportable mga upuan, may seat belts for your safety, malakas ang aircon, swabe ang biyahe, ang lakas ng hatak, and fuel efficient pa. Kung transport ang negosyo, negosure ka sa Photon Traveler Vans. Punta na sa mga Photon dealership sa inyong lugar. Photon is proudly a UAAGI Auto Group brand, marking 20 years of industry experience. Ito muna po ang ating pong gustong tunghayan this morning sa ating pa rin pong happy hour.
4: Mga kapatid, ito po'y nakausap natin, October 9, araw po yan ng Biyernes. Ang hinanap natin noon ay pabida na mga nanonood din po sa bahay. Mula pa po sa Zamboanga del Norte ang nagpadala ng entries. Walang iba kundi si Nanay Lowy Mejarito ng Shokon, Zamboanga del Norte. Siya po'y tindera ng barbecue. 5,000 piso po ang naipadalang tulong. Galing kay Happy K, Happy Man, Happy Daddy at maging kay Happy Classmate. At ngayong araw na ito ay ipapakita niya po sa atin kung saan napunta yung 5,000 piso na bigay ng ating mga Happy Anonymous. Papakita niya sa atin yung video preps po sa kanyang pagtitinda ng barbecue, yung habang nagtitinda na siya, at yung iba pa pong mga katunayan doon sa kwento niya sa atin last Friday. Si Nanay nga po ay may 2 anak, isa pong grade 8 at grade 6. Ang sabi niya sa atin nung time na nakausap natin siya, yung 2,000 para nga sa pambili ng bigas at pangdagdag puhunan sa kanya pong barbecuehan. So eto na po ang patunay sa kwento. Panoorin ninyo at pakinggan ni Nanay Lowy Mejarito mula po sa Zamboanga del Norte.
5: Ito po yung lutuin ko sa barbecue ko mamaya. Po yung sauce, ako lang po nagluto niyan. Ito na po. Luto po na po yung mga paa. Ito yung ulo. Tapos mamaya po, lutuin ko din po yung fishball.
3: Oh. Ayan na nga ang kanyang barbecuehan.
4: Oo. Ang sarap. Gusto ko yung paa. Ayan, nagre-ready po si Nanay. Nilalabas na po niya yung kanyang mga sausawan. Sa tapat lang po ito ng kanilang bahay. Along the road, yung kanyang tindahan.
3: So confirmed ang kanyang kwento ng buhay, baby girl.
4: Oo. Balik. Eto na. So, eto pa.
5: Okay, magandang umaga po, Sir Ted. Ito na po yung pinamili ko. Kasama na yung bigas. Kinapay. Tapos pumili din po kami ng ulam. Maraming maraming salamat po, Sir Ted, DJ Cha, sa 105.9 at sa mga Happy Anonymous. Kay Seth na nagpadala po, maraming maraming salamat po. More power po sa programa ninyo and God bless you po. Ito po yung asawa ko, yung bunso ko po, si Andre, yung nagbibidyo, si Kuya, si Santo Jr. po. Kami, maraming maraming pa, thank you po. Daghang salamat.
6: Daghang salamat.
3: Ayan. So,
4: ito yung picture ng kanyang pamilya. Yun yung kanyang dalawang anak at yung asawa po. At yung mga napamili, no, mga kapatid, totoo nga, yan, no, bigas agad-agad. At yung pangdagdag po sa kanyang puhuna. Nagpadala din po siya ng litrato ng mga resibo at yung sukli. May sukli, pamantakin mo yun.
3: Sige, so thank Seth, you, tanungin mo siya kung sakasakali.
4: Ito pa.
6: Nagpapalamig na po ako.
4: Oo, may video pa.
6: Para mamayang hapon po, pagbenta ko, malamig na rin po.
4: Soft drinks, sinasamahan niya siyempre.
3: Bumili din siya ng soft drinks para doon sa kanyang paninda.
4: Yes, nasa linya si Nanay, okay. Partner.
3: O sige, so ating kausapin si Nanay Lowy. Nanay Lowy, mayong agagid. Good morning.
7: Good morning, Buntag Sir Ted.
3: Good morning. Sige. Lowy, kumusta ang benta mo sa iyong barbecue kahapon? Kumita ka ba?
7: Opo, Sir Ted. Nadumagan akong income, Sir Ted.
3: Oo. Magkano kinita mo kahapon?
7: Kahapon po. Nasa, ano po, 1.8 po, 1.5, ganon.
3: Okay. Yung 1.5, malinis na ba yon o babawasan mo pa ng iyong puhunan?
7: Bawasan po. Yun ang puhunan po. Pagka, ano, pag yung kanina, inano, inalis, binawasan na yun ng baon ng mga bata. Tapos yung natira po, na 1-2, yun yung punan ulit. Balik naman po kasi may mga natira pa kagabi. Ibenta mo lang ulit yun.
3: Oh, mabuti na kapag punter ka na ng iyong refrigerator, ano?
7: Bigay po yun sa akin ng pinsan ko. Sira-sira na nga yung, ano niya eh, kulang-kulang na po yung compartment nun.
3: Okay, kasi... So yung mga natitira mo, pwede mo muna itago sa ref.
7: Opo.
3: Okay.
7: Ganun nga po.
3: Sige, ikaw ba may kailangan pa dyan sa iyong hanap buhay na yan?
7: Opo, sana. Yung nais ko po sana yung ano, yung po bang paglulutuan ng ano yung kalan? Magpito okay. Ng mga tikyang,
3: okay. Lumpia. Sige, sige.
4: Para kompletong merienda.
3: So, kailangan mo ng gas range, kumbaga, lutuan.
7: Yung maliit lang po.
3: Huwag kang bibili nung ano yung gasol na doon mismo niluluto, delikado yung sumasabog yun eh. Sige, ganito ha. Lowy. Saan ang may pinakamalapit diyan sa inyo na tindahan ng appliances?
7: Appliances po sa poblasyon po namin.
3: Saan ba ano ang syudad na malapit sa inyo, na duol sa inyo?
7: Parang Changi-Changi lang po yan, ano po, mga 60 minutes ata, 30 minutes ata, karating na po pala.
3: Ano ang syudad na malapit sa inyo? Iligan ba?
7: Hindi po siya syudad.
3: Sorry.
7: Yung malapit po sa ano po? Sa Ipil po yan.
3: Sa Ipil?
7: Pero ano po yun eh, bibiyahe ka pa po ng madaling araw. Mga 4, tapos darating ka po ng mga 9.
3: Ang layo. Sige, saan ka
7: Pero, wag
3: kang bibili ng super kalan,
7: ha? Dito sa amin po, sa poblasyon.
3: Sa poblasyon meron?

0: mo kung magkano, balikan mo kami, papadalan ka namin ng pera pambili mo.
1: Opo, salamat po.
0: O sige pa. O tapos pati na 'yung mga pati na 'yung mga lutuan mo, 'yung kawali.
2: Tsaka 'yung panindak, 'yung fishbowl, mga ganoon. Mo.
0: Okay?
1: Ha? Po.
0: Oh.
2: Opo. Ang layo kasi nito, narihirapan lang tayo sa signal. Pero Nay, intayin namin sige. 'Yung videos ha, 'yung videos po kung magkano kailangan mo.
0: Ano? Opo. Ano?
1: Opo. Po, may request po yung panganay ko po.
0: Anong panganay? Anong request niya?
1: Kasi po, yung bag niya, sinahi ko lang po eh. Sira na, tsaka yung school shoes niya lang po daw. Kasi hindi na siya, nagsisinyalas na lang po siya. Wala na yung school shoes. Napunit na po.
0: Oo, hindi. Ba't panganay lang? Pati yung bunso. Oh, bilan na natin. Ng bag at tsaka ng school shoes. Sige. Wala
1: po. Wala po kasi yung iskonsyo si Bunso.
0: O, hindi. Why problema, Nay? O, yan lang.
1: Okay, salamat kay Sir Ted. Okay. Yan yung sila, Sir Ted. Yung ganito, video yung tamo. Yung siya maulaw may mang. Ikaw lang ngayon.
0: Sige, sige. Ganito, ha? Ganito, ihiwalay natin yung kailangan mong kalan tsaka yung LPG tank, no? Na pangangailangan mo. Pagkatapos, hindi ganito na lang. Ganito. Padalhan ka na namin ngayon. Ito gamitin mo sa mga bata, ah. Pambili mo ng sapatos.
1: Ano? Kasi TV na kwanti nung.
0: Oo. Papadalhan ka muna, Akte. Padalhan ka namin muna ito, ha. Padalhan ka na namin ng pambili mo ng school shoes tsaka ng bag ng mga bata. 4,000, tig 2,000 yung bawat bata. Okay?
1: Thank you po, Sir Ted. Maraming salamat
0: sige.
1: Po.
0: Tapos yung kalan, isabay mo na yung pagkanbas ng kalan. Pagkatapos nun, papadalhan ka namin, pambili mo ng kalan. Okay?
1: Opo, maghanap po muna ako po.
0: Oh, sige, okay. Yan, 4,000 na yan.
1: Sige, salamat po.
0: Oo, manggagaling pa rin sa ating Happy Anonymous today habang si Happy K, Happy Opo. Man, Happy Daddy, Happy Classmate naka-standby lang para sa iyong kalan. Okay? Okay nga Rod.
1: Sige.
0: Oo. So 4,000 bili mo ng sa ano ng school bag at sapatos yung mga bata, okay?
1: Kitang daw mga bata ug sapatos. Salamat po, matutuwa po yung mga bata ko po.
0: Amen. Amen. Sige, 4,000 ito para sa mga bata lang ito, ha? Okay?
1: Opo, maraming salamat po.
0: Sige, thank you. Salamat na marami sa iyo. Abangan namin ang iyong tawag at ang ating video doon sa mga bata na susukatan mo ng sapatos, ng school bag at yung ating pagbili ng iyong kalan. Huwag yung super kalan kasi sumasabog minsan yan, delikado. Okay, so mag-aalas 10 na set ang ating winner for today ay bukas na. Tawagan mo sila, no worries, tuloy na tuloy yan para po sa ating paghatid pa rin po ng tulong sa mga nangangailangan tulad po ni Nanay Lowy Meharito ng Siokon, Zamboanga del Norte.
2: Maraming salamat po sa ating mga Happy Anonymous.
0: Amen.
2: Ang simple ng hiling ni Nanay. Ano. Thank you po. Thank you sa mga tumutulong po sa ating mga kapatid na nangangailangan.
0: Gawin ko ng to set kasi pamasahin nila eh. So 5,000 na. Okay? 5,000 piso galing kay Happy Anonymous.
2: Thank you, Happy Anonymous! Maraming salamat. God bless you more. Salamat po.
0: Thank you very much. Okay, sige. So, mga kapatid.
2: So, paano partner? Let's go! Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagtutukoy. By the way, naalala mo si Nanay Melit bago tayo magtapos. Si Nanay Melit na natulungan naman ng programa dun sa kanyang chicken pastil business. Naku, maganda yung update to. Nag-send siya ng litrato, ha? Sabi niya, hello, nakikinig ako sa inyo dahil meron daw gusto ng hanap buhay din dito. Siya naman nagbibigay lang ng update tungkol sa kanyang chicken pastil business. Base din doon sa mga tumulong na Happy Anonymous. Ako matutuwa kayo sa update. Bukas po ito mga kapatid. Good morning po and happy viewing Nanay Melit Palmer, si Nanay Carmelita De La Paz. O diba? Kasi iba yung name niyo sa Facebook dito sa totoong pangalan. Nanay Carmelita De La Paz, tomorrow po, ipapakita namin itong mga sinend yung litrato. Maraming salamat mga kapatid. So paano? 4 na oras po ng pagsasama sa Himpapawid bukas ulit. Araw po ng Miyerkules. Thank you so much, Lord, for another day of work. At ingat po sa mga uring manggagawa na magsisimula pa lang ang trabaho ngayong araw na ito. Kami naman magbabalik bukas, 6 to 10 in the morning, Ted Filon at DJ Chacha po dito sa 105.9 True FM.
0: Mike Lee, good morning, bossing, and thank you.
2: Bye-bye! Happy Tuesday, everyone! Aww.

0: ka sa balitang walang dagdag bawas.
1: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo
0: at sa komentaryong hindi bias.
2: Sabi ko, andyan na tayo sa
0: buo ang kwento. Balitang may konteksto.

0: kagugahan na pampananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko katlaro, bista layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
3: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: 1079.
1: Kabasa's Radio Time. It is now 11:30.
2: Time check brought to you by
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
8: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
7: Sir Ray, kabalo ni nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
8: Inud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
7: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
10: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, prime ang resulta.
11: B1079. Light and easy on B1079.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-gamot.
6: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.1

0: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Tara na!

Hello. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Region 8. Hello, world. Mayong hapon kaninyo tanan, mga higala. Musa, mapahinga kulo pa natin mga sugong ating pumati, mga brothers and sisters. Natunta nga na kita mapahinga panlawas ng panginabuhi. Martes na liwat, bilis ng oras at panahon. Pagaling ginuhuyo pa. Labi na nga itong panahon na pagkena. Sana pag ginuuran na, hindi rin sobra. Pagkasakto na bang pag-uuran? Kaman, tumapaso, mag-inuran naman. Patas la, patas. Sana on. Ay, ang buhay talaga, parang life. Basta kita, kayod lang. Ganun lang, buhay. Sige, mga brothers. Pizza dosi na kita in bulan ito. Oktobre. Ganun ba talaga, kuya? Okay, masusuga, di niya lang ang sitwasyon. Kamutangan, pero mo pa nila kay diri pareho ito naton ibang mga lugar labi na dito Luzon ano dinhi aton bagana oran-oran het kulup basta di ka kulup na oran o mo pa lot ini nga bagana oran la ayaw it makusog nga oran ha ayaw naman kami tagi dirihin bagyo ayaw iton diriton maupay aton lahi ni permi ginaampo pamalandong di ba nga siyempre upapermi ito na mga pag-ampo. Yun ang sinasabi ko. Para kita, ang katanan, mga kasangkayan, pamatian, mga ganito natin mga hangyo. No? Mga prayers nga di kita mag-ginaigo-igo, di dahin anuman yung mga kalamidad, naduroy. Kaya maaaroon man kita yan ang panahon. Nga ito na kakurian, he shows. Sobra pa. Ang buhay... Ganon talaga, parang live. Din hiato, as usual. Ano ba yun, engineer? Ano yung mga kasangkayan ng pagkakaproblema tubig? Ano yung malagap patuto ay ano? Ibang mga subdivision din yung malagap tubig. Ano ba ito? Ano ba ginihimot at mga opisyal? Ano ginihimot at mayor? Ano ginihimot at mga pinanmurtang? Naging pili, labi ng mga barangay. Walang nangyayari. Ay, siyempre diba ang sahaw? Tuyo man na. Ayaw, ganyan. Pagsugar, aliwala. Okay, sige. Nari kita, kasangkayan. Di pala maihan, nahuman pala ang impeachment trial dito ha, Senado. Human. Okay, maperahay man na. Basta pag-iristoryahan, ano, basta to hayon la. Ganun talaga ang buhay. Yun ang sinasabi ko sa iyo. Sa iyo. Okay. Aram naman kita nga. Nag-meet God lang ito. Kung baga, sa iyo. Para sa iyo ang laban na to. Ay, buhay. Mga kasangkayan, kamang pamangudla, sarin ko pa. Excuse me po, impeachment trial. Prosecution ha. An panel hini mga kasangkayan, ma, igin pagwalanay, papinid, igin paligid, membrong purpose, liwat, ano? paligid. O, papinidlanay ito. Man, yan sinasabi ko, ipapinidlanay. Iniinubo naman na kin-engineer. Ipapinid lanay. So, ang prosecution panel, iginpinid ang tulupang ibang in articles of impeachment. Baga, umal, magila, yun ang dipinsa. Sige. Ganun talaga yan. Ikita ang tanayin din ni kunhain at baga mga magkarit. Okay, kaya ano sa mga sugan din eh, mga butang-butang laba. Okay, katanong naman talaga. Para kung ma-impeach. Alo! Kung ma-impeach. Impeach ba? Depende. Kamu na bahala. Kamu na, may hapa man.
Alam ni kamo paguna-una, pastil may pa iton. Abutan pa iton iton sunod ka tuig. Baga siya na hunda. Ay, nako. Alright, sige. President Bongbong Marcos, nagpahayag nga ini nga kanan Chinese funds, no? Pundo di nga China, mga kainchikan, baga delikado ini. Aton pansiguridad in Pilipinas kuna siya man igin mando nga imbestigaran. Allah igi. Alam siya na propose 2027 national budget, pasado na, lusot na House of Representative. Siyempre dugon ito na Appropriation Committee. Ito na, it na approve. Pulong. Ginayot at in BI Chief nga pamatudan an isyuhan resort ngan flood control project. Ini nga mga kontradigo itong tatantanan. Ito may himo. Hoy! Taga din hini haton. Naging Secretary han Department of Health. Congressman Janet Garin. Absuelto han Sandigang Bayan na graft ng malversation charges. Kasumpayhan Ding Vasya case? Ha? Wow! Okay, lumimbag ini. Limbaggers man ini. Janet Garin. Man. Gimpawarayan sala ang Sandigang Bayan, Second Division. Man. Hihad toan ay Department of Health Secretary ngan yana. Kung gusto mo na ngayon ini. Magbarlaod na. Iloilo Congressman, First District. Representative Janet Garin. Garin talaga niya, no? Aray na. Ginamsil to. And iya kaso Sandigang Bayan nga graft ngan malversation han kaso nga Ding Basya. Ding Basya? Gano'n naman talaga yan. Kahon-kahon nga ebidensya bahin han misdeclaration han sal-e ni BP Sara Duterte man sinubmiti na han NBI ha ombudsman human. Amun sinisharing hulat kay sigurado. Ay nako, sige. Wala tuntay at mga desisyon. Hindi mo kita pwede mag-una-una. Prosecution. Hinamon si Attorney Man Scarpio na patunayang ginawa siyang collateral damage. Nati ka paso, ano? Laila, Laila, Laila Dilima. Amo ito yung Laila Dilima. Laila, Laila Dilima. Gin question and pag sharing pa man mingaw ni Vice President Sara han issue han China. Iyo aki bala iro China. Ero rito aram ako pala rito China. Wala ito aki problema rito. Basta ero aki negosyo wala ito samok. Ero samok la ito politika. Ile ako bolig ito politika. Ito aki negosyo la din Pilipinas. Ile ito upay. Amo ini. No? In question an paghilom. Aringasa. Nagmingaw kumbaga. Oo, nagmigaw ni Vice President Sara bayanan isyuhan pagtaga China.
Iro wala iro aki problema basta iro mayra kwarta. Pagwala kwarta iro problema. Lai lai lai di lima. Why why di laila. Laila di lima. Okay, sige. Mga kasangkayan, relax lang tayo, chill-chill lang. Huwag masyadong mainit. Mas maganda lang ang panahon dito kasi hindi na masyadong mainit. Ah, lumalamig paghapon, umuulan. Para itong mga parag-uma, maura-nurana naman ganyan ang mga inintanuman. Iyon. Salamat. Kumbaga siya man. Ay na, si President Bongbong Marcos. Ikaw mo nga mga tagsusun, mga nakontra. Palitlogod ka mo hin baldi-baldi nga utok. Ano siya rin? Yung nga mga obstruction of justice. Palitlogod ka mo hin baldi-baldi nga utak. Ay, nako. Ang tawag to? Tawag ito, Enger? Pikon. Pikon at presidente. Ang pikon ay laging talo. Yun, huwag kang mapipiko. Ayan mo sila. Ay, ambot. Kasi kamalit ang ambot. Sao kumalit ay. Pagharang ng China sa medical evacuation, hindi katanggap-tanggap indikasyon ng tumitinding tensyon, sigun kan President Bongbong Marcos. Yun. Ano ini? Ini ang Chinese ko ini. Ini nga tinatawag nga Chinese funds. Pondo tikan mga kainchikan. Delikado ini, no? Baga kunini panarhog kumbaga hatun. Oh. Ini nga gios ini nga ginbubuhat iton na vice presidente kay damot kwarta tikang China. Oh, yan ang ipapa imbestigar ni President Bongbong Marcos. Imbestigar niyo. Ay natural. Kay imbestigaran, ganun naman talaga yan. Okay. Oh, ano na tadi? Ano yan, engineer? Dusi kung tri. Si Dusi ngayon. Sorry. Uri nakit pizza. Pizza tri si na ngayon. Ano ba yan? Pizza tri si na kita hinin bulan ito on October. Ayun. Palitan mo lang. Palitan pizza. Kaya eh, para diri ka malilipat. Tri si. October. Martes. Yun. Ganun naman talaga yan eh. 3C na ngayon. Diri 12. Kakulop ang 12. Oh, di ba? Eh, Lunes, kakulop. Sorry, kakulop. Porek din nga yan, kakulop. Oh. Akala ko. Kasing ko nasunod din ang lawak. Pizza. Ako na ngayon. Okay, Department of Energy. Ganyan kita, kasangkayan. No? Padayo niya na itong pangalundaman. Bahay niniya na ang barantayan, no? Matinding El Nino. Ako, ginirestoryahan ng mga sekretary ni President Bongbong Marcos. Ang tanan ng mga ensya, panginanoon ng pagtaga. El Nino tralala. Amin, Department of Energy. Garin liwat, garin. Garin, ada garin ano? Oh, Congressman Garin, adiluat si Secretary Sharon Garin. Secretary Garin ng Department of Energy sinagot ang mga panawagang magbitiw sa pwesto. Bo, ayaw, gadliwat. Ano tao nang tatrabaho? Hing kukuntra niyo. Diri mo, payo. Sabay, kung diri ka muna ngayon, pwede liwat. Kung na ayon ayaw. Ay, nako, kaya talaga, Panukalang pag-aalis sa systems loss?
ano man dito ni systems loss. Oh, tanggalon na yung systems loss charge. Ah, sa singil sa kuryente, aman. Inaprubahan ng House Committee on Energy. Ay, sus, Ginoo. Bisit presidente, bagamalay na uglot. Napakabungula. Gaano man kita. Kali. Online news anchor. Patay. Pag pamusilon na albay. Paano liwat ini? Baga kung liwat ini hiya. Bangin ini. Aring tanon. Prosecution drops hantulong impeachment charges kontra kang Vice President Sara Duterte. Solitary case on unexplained wealth. Ganun ba? Oo, sige. Kung baga mo man. Kita, unta nala ito. Kung baga inin erimbestigar ha. Hindi rin ito naman ha. Mayahan pa ito. Ay kamusumering ha. Managmit lang ito pang madalian. Hindi, madakal yan, matagal. Mayahan ito. Hindi itong basta-basta. Okay, sige. Adi kita. Nako. Yun na nga sinasabi ko. Mga seafarer, Samaran, a drone attack on Persian Gulf. Kapag kaya na, no? Nagpapatambal na iba pang mga Pilipino. 24 mga Pilipino ng marino. Ligtas, safe na. Thank you, Lord. Grabe na yun, ano? Asaramok naman yan. Ano ba yun ni Kuya? Giinano na niya yung mga leader. Aray, ngangaturo gito, iba. di man, aging kanto na. Nagpaabot na ng tulong ang Department of Migrant Workers, DMW, sa ilang Pilipinong seafarer na nasugatan matapos atakihin ng tatlong drone ang kanilang mga oil tanker. Nako! Hirap po, tumutangan. Kulba ko din nga baga nitatabo. Hindi mabuti. Kung baga siya man. Kulba ini. Si Pero Sintalon. Nagtatrabaho la. Nauunong pa. Ngayon nga eh. Ay, kinabuhi talaga. Kung baga mo naman la. Pagpasa ha kamara han proposed 2027 national budget. Baga binalabgan, kinunta ni iba pang mga magbarlaod. Kaya ano liwat, kamo. Imbis para kaupaya na ini, nakontra pa. Ano ti yung kinukontrahin eh? Kaya mo pa yung budget para 2027. Oo, pagpasahan kamara. Ang proposed 2027 national budget kinuntrahan ilang mga kongresista. Ayaw na ganun ka mo ito. Bisa ka mo mag-kinuntra, maglumpas ay. Siya rin pumanhan doon na dati nga congressman din ni Aton. Oo, sa gapon nga announcer. Bisa ka mo ito maglumpas ay dito ruwang itong kongreso. A plenary hall, kumbaga, war ito niyo may himo kay Damo Hera kontra Usakala. Isa, laban sa lahat. Yun, warit may himo ni himo. Panala, pangudos. Ay, nako. 287 ang mga kongresista ang bumoto pabor pagpasa dito sa kamara han House Bill number 10858.
Amo ito. Nga amo ini kasiang kain na niyaragim butusan ang mga maabot 282 ng mga magbaralaw na kamara, no? Nagpaborirahan 7.2 katrilyon nga propose 2027 national budget for next year. Yon. 3C and kumontra. Isus, gino, kumbis ka rin maglumpas sa kagutuya yung malangayang kamo. 3C. Sombro 200. Sino ako? Samok-samok la kamo. Sabagay. Ah, nagtrabaho la era. Pero 3C and kumontra o naghatag hino nga na perahini amo in representative chill joke no mga kumontra lai la kamay doon itrabaho ito nera kiram ismola mga kumon ini mga muslim Ela San Fernando, Tubi Chanco, Antonio Tino, Sara Ilago, ngan Rinico. Oh, Rico na nga nahiya, Rinico. Or, lagyap hiya. Ay. Dismayado si Congressman Jokno ng Akbayan party list na tapyas tapyas sa alokasyon para sa education at basic public service habang tinaasan ang pundo sa mga ayuda bukod sa kulang din ang transparency at partisipasyon ng publiko sa budget process. Kaya mo nga ni itinak sinisering bis ka mo itong maglumpas ay kay piperahe man la ka mo. Waray nga ni ang kinuko katiting 287 kontra 3 haroy kada akong taradungon kung baga siya anwani ko kada ako nga taradong hindi na namin pinagtataka yan hindi na kami napapaw sa kaawin mga suka dito basta pagbuburo to say sigurado itong pabor nga dit maya da adipan imo kulit imo nga malita adi usa adipan usa adi duha very good ay naka ganun ang laro makisahusan na lang kayo. O, oh, diba? Kung baga, kung masakay naman la ka mo, upun na lang ka mo pagsakay. Front seat pa. Ha? Ada pa kung mat-print eh. May ada pa good niyo. Malita. Yun! Ay, ang buhay talaga parang life. Okay, sige. Thank you. Ganun na talaga. Ako din lang ito napapausap. Basta magburuto saya, Kongreso, Senado, wala na. Huwag ka nang magtataka. Kung mayroon kang mong may pera, pera na, may binabigay na. Pera na nga, binibigay na, ayaw mo pa? Aba, iba naman ang ano mo. Iba naman ang utak mo. Bumili kayo ng baldi-balding utak. Sharing ni Vice, sharing ni President Bongbong Marcos. Kayo, mga nakakatuyaw, nakakaulang, kayong mga obstruction of justice. Obstruction of justice. Bumili na lang kayo ng mali-malitang baldi-balding utak. Mahuman. Baluwat presidente mga piso. Papapalit na lang kamo yung baldi-baldi nga utak. Ay, nako.
27 nga mga Chinese nga vapor. Di ka din yung vapor mga kung galay ni larulan sa kumbaga din ni aton. Na monitor Hawis Philippine Sea. Ayaw ka mo ito. Hindi nga maginihini mo ng mga kainchikan dito West Philippine Sea. Pag pinanarhugun lang ito, wala ito ni era, baga, pakita-kita ba? Pero pagkakaduit Amerika na, dagan man. Ay, nako. Public panel interview parahan na bakanting Supreme Court Associate Justice. Titika nga na. Sige. Ayun, umitig bubutangin eh. Natural, itaranik at luwag. Ah, ganun ba? Uy, diuriton, ha? Oh, kamo itong diuriton po, hindi. Ginanglan, maagi itong ha, GBC. So, titika nga na ini nga pagpili, oh, kung hindi ito magiging Supreme Court Associate Justice ini nga posisyon. Oh, titika nga na itong GBC. Yun. Ini itang pipili, itang kasangkayan itong GBC. Amang tinatawag nga Judicial and Bar Council, GBC. Puro si tira mga magkarit nga ang naibutang ang GBC. Para hirat magpipili kung anong posisyon, tigahatag itong Haira Supreme Court. Yun. Como Associate Justice. Judicial and Bar Council. Yun. Magagaling yan. Pero nasa... Ay, nga GBC magkarit ito man mili. Pero maya da huring at ligid. Kan President Bongbong Marcos ito. Ah, basta may humoring. Ay, kamun aring asa. Amo na ito. Awat pipili yung dayo. Basta may hinuring din. Kamun sumat ha. Aton lain eh. Kamun sumat ito ba? Para itong posisyon Korte Suprema ng Associate Justice. Maagi ito na Judicial Bar Council. Sige. Ito ay matapos ang nakatakdang retirement ni Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier no? Sa November 16, 2026. So, yan na. October, November, next month na. 16. Madali na. Kinanglan, maghuring-huring na ito nito Judicial Bar Council. Judicial and Bar Council. Huring-huring na ito nito. Shhh, pili yan eh. Huwag na. Mga taga GBC. Kaya matag kunahera, pipili. Huring nito siya. Shhh, ikaw na pili, ha? Story na tira nito, mga taga GBC. Shhh, adi ako ito, mga kisaw-saw. Nasa mga ito sa, hindi, wala ako dyan. Bawal sa amin yan, bawal. Bawal sa amin yan. Eh, may kanya-kanya kaming desisyon. Pero may dito nataghoy. Tumaghoy na nga, ngayon, sino yan? Bata yan, ni Marcos. Yan na. Tinaghoyan lang ay. Ha? Tapos ibubutang ka in Supreme Court. Como Associate Justice, bawal yan, bawal. Bawal, bawal, bawal yan, ha? Sige. May pag-resign ngayon ni Associate Justice Amy Lazaro Javier. Ano man, pili yun mga taga Judicial Bar and Bar Council. Eh, yun na. Sigon kan Supreme Court man. Spokesperson Attorney Camille Sumiting. Sumiting. Inchik lang gihap. Singka mo, bawal ang China. Inchik man lang gihap ini. Spokesman itong Supreme Court Attorney Camille Sumiting. Ting tila. Titiriting kila. Ha? Nasa 19
ang aplikante para sa nabakanting Supreme Court Associate Justice post, kung saan nasa walo na lamang ang inaasahang, walo na lamang ang isasalang sa plana, sa panel interview. 19 katapos walo na la iton. Handi 19. Oo, nasa walo na lamang ang isasalang. Sinuibi. Sige, anot ka mo ha, may napawawalo. Kung ninit ko kuhao nini. Kada mo nga yan dito na tingbubutang. Ganun na talaga. Ganun naman ang buhay. Wala itong dito ha, wala itong palakasan. Itong pwede. Kay justisya itong. Oo, ginanglan na malimpyo, mahamis, itngaran, waray dinadapigan, waray bis usang kaso nga na-involve. Kinahanglan ko. Kamo ini. Itong pagpipilian. Okay. President Bongbong Marcos, papayagan ang mga import ng bigas para matiyak ang supply. Ay, dalagihap, di ka pwede nga waray. Kaya mo sinisharing, waray man din hinaton rice granary. Bisan din hinaton. Di, ito mga kasupply at bubus nga Pilipinas. Inang langgod kita. Pumalit ha iba. Plus, siyempre, adit mga negosyante, nagpapaluyo pa. Ganun ba yun? Sige. Ganun naman talaga yan. Ang panukalang budget, okay.

0: sa ano, na magkausa may nira kay unit team, di ba? Bungbung at saka Sara. Sir Pechibuano, nailad lang tado. Nauwag gan lang kita o do, ganira, unit team. Nailad lang ta, ginuwat-uwat lang kita, anduha. Tapos yan na kita, ano din tatabo? Nag-iinaway. Tangay buligan, di lugod natutuhay. Very good. Nice. Uy, malay yun. Talaga. Defense team ni Vice President Sara Duterte. Kamayada na liwatin mga kanya-kanya. Man. Nagkamayadahin sariling forensic expert sa paglalatag ng kanilang mga testigo at ebidensya, sigong kan Attorney Pua. Basta bisit mga abogado, mga di kampanilya, garit yung mga abogado luat, kurit kabutang ang good. Ay, nako, ganoon naman talaga yan. Stilan ka mo, God. Baka magkamit karun lang. Karun lang, baby. Karun lang. Andali, kita ko rin. Naya, lo? Lo, lasing ko na, engineer. Oo, amo lang, lasing ko na. Saudi Arabia. Ha, Saudi Arabia? Oh. Tiniyak ang pagganti laban sa Houthi. Haron yung mga rebuild di talaga o maabot 20 nga samaran apag buto ha Northern Israel. May taga-away Israel ngayon Iran o pulit Amerika. Re, Zelensky, President Zelensky, inanunsyo ang pag-atake ng Russia sa kanilang power plant. Ini Zelensky, pag i-atumang ganda ni Tuyo, liwat, mga pareho matira mga Ruso, kumutahan ulit yung kalibutan. Pareho rin mga Russian, di ba? Ito yung mga dugo. Paro rin niya aton. Pareho kita mga Pilipino. Muslim dito sa. Among gap, saramok lep. Mga residente sa gilid ng ilog sa Nepal. Nako, ini. Inilikas dahil sa panibagong flash flood. Nako. Mga diri maupay. Adi luat di ni. Ria di ni. Ay, nakon si sinaramok naman. Ano ba ini? Mga kapatid, mga kasama, ano ba nangyayari sa mundo? At ano na nangyayari sa Pilipinas? Wala yan. Nangyayari dito sa Pilipinas. Sanayan lang yan. Bueno, bueno. Ayon nga talaga mga kasangkayan dito lang din po rin pagtapusan natin pagkaurusahan niya ng Martes ng edisyon. Maranggaya po na akong partner din, Master Control, ng Engineering and IT. Pinagalotan natin Chief Executive Officer, at the same time President ng Magkaralain FM Station. Inesyon na Tacloban, Upudan, Ormoc City. Pinagalotan Mr. Bob Abellano. Hello tani bus sa kanin ni Sorgo na kanginan. Soy loka o ipindo sa mga painga kulob. Salamat tani pamati kan kumusta kamo. Bye. Tschüss.
1: This program is brought to you in part by the Provincial Government of Leyte.
2: You have just heard a paid block time program. The views and opinions expressed therein did not necessarily state or reflect those of the management, the station, and the network.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney, unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Oy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, tita?
5: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Oy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, masabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, tita?
5: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.9